0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
2: Buti, may Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ano, gutom ka na ka, barangay? Gaisip ka na ba kung anong kakainin mo mami lunch break? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya naman na ay One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatistify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, takeout, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Free trade, free trade, FTV 257576. Series of 2026.

0: ibig sabihin morning of goodness. Saba Anur, ibig sabihin yan morning of light. So Saba Al Kair sa lahat ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia at sa buong Middle East. Magandang umaga at magandang simula ng araw. Research kami ni Papa Carlo namin kanina. Napag-alaman namin na meron palang sariling version ng kanin. Kung sa atin, meron tayong sinangag. Kung
1: sa China, mga chow chow fan, mga ganon. Diba? Sa kanila yun, diba?
0: Chowking yun. Chowpan.
1: Chowpan, diba?
0: Yang chow.
2: Aray ko.
0: Chow pa si Chowking. Kanina nga ba? Kanina, Jollibee tuna pa. Pag pumunta ka naman ng India, Pakistan, Bangladesh, o India, biryani.
1: Biryani.
0: Ang katumbas yung Saudi Arabia, kabsa. So, kumbaga sa atin, parang adobo natin yan. Kanya-kanyang version, may adobo sa ganito. Ang katumbas ang kabsa, rice plus karne. Whether chicken, lamb, minsan camel. So, maraming spices yan. Kabsa kung tawagin. Meron din isa yung mandi. Ito yung slow cook.
1: Mandi.
0: Mas malambot. Matagal kasi niluto. At paalala lahat ng i-invento ko lang.
2: Aray ko!
0: Ngayon nag-research ako! Dahil kahapon, ang pinagpunta natin kahapon, Snow White.
1: Snow White.
0: Disney.
1: Oh.
0: Pero pang isang gawa yung Disney, naalala niyo may magic carpet. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess. Now when did you must let your heart decide?
1: A whole new world.
0: Sino yan? Huh? Yung may magic carpet.
1: Magic carpet?
0: Oh. Sino yan?
1: Si ano to?
0: Sino?
1: Kazam.
0: Sino? Nakalala tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page.
1: Ano ba si Kazam?
0: Sino si Kazam? Di si Kazam yun. Ha? Huh? Di si Kazam. Si Kazam, so, si Will Smith yun. O si Shaquille.
1: Si
0: Shaquille.
1: Genie ba yun, si Kazam?
0: Yun nga, di ba yung sa Aladdin? Si Aladdin may genie rin. Hango pala yan sa libro. Sa China pala yun.
1: Ang alin yung...
0: Si Aladdin ay hindi taga Saudi Arabia. Ang pinakalumang version ng kwento ay nakalagay na taga China. Ang version niyan ay 1001 Nights. Pero dahil may genie, may magic lamp,

0: isipin nyo na lang na yung sa Aladdin na Disney, yung Agra ba, ay parang sa Encantadia yan, gawa-gawang kaharian pero inspired sa totoong kultura at lugar. Meron bang alamat ng lampara? Yun yung kinikis-kis tapos may lalabas na genie, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Punta kayo sa Facebook, Barangay LS. Napapanood na kami. Facebook ko, Papa Jepoy. Sigurado may duwendis.
1: Wala mo na tayong duwende ngayon. Tapos na ang kontrata ng duwende. Iba naman ngayon.
0: Magandang umaga, Elplida Gonzales. Jen Ray. Kay Ashton, Chona, Josel, Tina. Always nakaabang sa inyo. Nawawala problema namin, kakatawa. Sana humaba pa ang buhay nyo para... Ano to? Marami pa kayo mapapasaya. More blessing to come. Ingat kayo. Jen Ray, salamat, Meringel. Jen. 7 years ako nag-work sa Saudi. May tubig naman kaso nakarekta sa dagat. Kaya ang tubig doon hindi pwedeng inumin. Need mong bumili ng purified water sa bakala or sa tindahan. Okay, game. Dami nang nanonood.

0: Meron ba alamat na Lampre?
1: Meron. Go na. Okay. Ang alamat ng Lampre. Noong panahon,
2: paglabas duwende.
1: Ang sagwa ah.
2: Hindi din.
1: Ang sagwa ah.
2: Kiniskis yung Lampre.
1: Maliit din lumabas.
2: Maliit para sisiyo.
1: So may lalaki naglakbay. Mag-isa lang siya. Papunta sa disyerto, Papa Jeppy. Medyo natagalan yung biyahe niya, Papa Jeppy. Kasi yung sinasakyan niya, medyo maliit yung hakbang. Mabagal yung takbo, tapos medyo nabibikitan yung...
0: Nakikinig daw yung Grab driver. Ronel! Ronel Peculados, welcome sa Pot Pot and Friends. Sakay-sakay mo ang director. Direk Maan, nakikinig. Ang director ng Radio GMA.
1: Magandang umaga.
0: Ang isa sa mga sip-sip sa station manager.
1: Wala eh. Didilatan ka lang eh. Tapos sasabihin na, ano, gusto mo, i-report kita. Oh, gagano, no? Didilatan ka eh.
0: Magdahan-dahan ka, Ronel, ha? Gulat daw si Kuya, tuwang-tuwa. Matagal ka na bang nakikinig? Bigyan nga natin ng sticker
1: yan. Sticker yan, bigyan mo ng sticker.
0: Maraming salamat, ha? At sa GC ninyo, sa Grab ba yan, GC ninyo, please, ikaw nang bahala magmalaki sa amin na makinig sa Pot Pot and Friends. Alam ko marami kayong GC. My day mo na lang to. At sana eh, madamay ka dito sa alamat. So ano nangyari? Naglalakbay siya sa disyerto.
1: Sa disyerto. Kaso mabagal yung pag-travel niya, Papa Jeppy, dahil... maliit yung hakbang nung sinasakyan niya.
0: Ano ba sinasakyan niya?
1: Ha? Maliit yung hakbang.
0: Camel?
1: Ha?
0: Camel?
1: Di.
0: Anong sakay siya? Sa disyerto, camel ang uumbra doon.
1: Iba yung sinakyan niya.
0: Ano gamit niya sa disyerto?
1: Kambing. Ang papayat pa ng mga binti.
2: Talagang bayat yung walang damo doon. Anong papakain mo doon?
1: Nagreklamo yung kambing. Sabi, boss, di kaya boss eh.
2: Boss, dagdag ka 500. Ano, taxi driver?
1: Kasi sabi niya, boss,

0: Minimum lang kasi dito, boss, 2 kilos. Lumagpas ka na, boss, eh.
1: Boss, tatawid tayong disyerto, walang damo doon. Dagdag ka 500, boss, walang pasahero pabalik.
2: Anak ka ng food. Anak ka ng food.
1: Kinontrata yung kambing.
0: Di tsaka pinagsabihan niya itong pasahero. So, boss, nakita mo naman doon sa app, boss, 2 kilos lang, hanggang 2 kilos lang.
1: Sobra ka.
0: Tingnan mo naman yung, ano, kung kikuluhin natin to, nasa 100 kilos, boss. Madagdag, boss.
1: Saan na nangyari ngayon?
0: Ha?
1: Ang dami ng
0: wala.
1: Direct, pati nga ng comment. Shoutout sa inyo, Hinesha, Jason. Sabi ng sakay ko, pati nga lang sa taas, mukhang walang drawing. Sabi ng sakay ko, gwapo niyo daw dalawa. Sabi ko, kilala mo naman ang papa. Naka na. Ay, mga nanonood sa Facebook Live. Nanana. Tingin nga ulit.
0: Ano na?
1: Gwapo daw eh.
0: Di, ano eh.
1: Tindi ng James Reid ang dating eh. Mga kagat labi, para nasa harapan ng jeep ah. Para nasa side mirror ah.
3: Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon.
1: Yang stana. Tawan-tawa mga kasama ko. Ang guwapo daw ni Baba Carlo.
3: Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinigili kong
1: nakanap.
0: Okay, nagreklamo yung kambing. Sabi niya, boss, pa-cancel na lang. So, ang nangyari pa ba, Jepoy, itong pasahero, naglakad na lang. So, ngayon, binabaybay niya itong disyerto, Papa Jepoy. Sa paglalakad niya, meron siyang nasipa.
1: Ano ang sipa niya?
4: Malambot.
1: Metro.
4: Laki.
0: Sabi niya, malas, ha.
1: Ang laki-laki ng disyerto.
0: Ah, ganito.
1: Katas naman. Ang laki-laki ng disyerto. Nakatapak pa
2: ng tayo. Anak ka lang po. Anak ka lang po.
1: Napakamalas naman.
2: Anak ka lang po.
1: Ang lawak ng disyerto eh. Ikta-iktari eh. Nakatapak pa ng tayo.
2: Anak ka lang po.
1: Ano nangyari
0: ngayon? Gumilid siya. Paggilid niya, Papa Jepoy, may nakita siyang lampara.
4: Uy,
0: pinulot niya oh. Pag siniswerte nga naman. Akala ko malas na ako eh. So nung hinawakan niya yung ano, lampara, Papa Jepoy, malikabok. Malikabok. So, ang ginawa niya sa lampara, hinawakan niya. Tapos, hinimas-imas niya, ano niya, yung lampara.
1: Hinimas niya?
0: Hinimas niya.
1: Malikabok eh.
0: Malikabok. Paghimas niya, lumabas. May lumabas.
1: May tumunog?
0: Oo.
5: Super. The Bluetooth device is connected successfully.
1: Akala ko lampara na ako. Speaker pala eh.
0: Speaker. So in short, lumabas ang genie. At dahil pinalaya mo ako, bibigyan kita ng tatlong kahilingan.
1: Uy. Yung mga nakikinig ngayon, mga nanonood, i-comment nyo nga yung mga wish nyo. Tatlong wish lang. Facebook, Barangay LS Facebook page. Dali, katuwaan lang. So, binigyan siya tatlong kahilingan. Comment niyo.
0: Sabi niya,
1: Papa Jepoy, huwag mo kaming loko, hindi kami mag-wish sa Bluetooth speaker. Dito na, halimbawa lumabas yung genie.
0: Game. So, sabi niya, Boss Genie, malungkot ako eh. Mag-isa lang ako dito sa disyerto. Ang una kong wish, sana mabigyan mo lang ako ng dalawang kasama dito. So, ang sabi ng genie,
6: ho, ho, ho, ho. Your wish
4: is my command.
1: Binigyan ng kasama.
0: Biglang lumitaw yung dalawang lalaki.
1: Dalawang lalaki?
0: Oo.
1: Lalaking kambing.
0: Oo.
1: Tatlo lang ang inaalaga niya.
0: So may litaw, lumitaw na dalawang lalaki, Papa Jepoy. So, So, ayun, masaya na silang naglalakbay.
1: So may dalawa pang wish.
0: Magkasama. So makalipas ang ilang oras, medyo naiinitan yung kasama. Ang sabi nung isang kasama, Papa Jepoy.
1: Si driver, no? Ronel, peculados, ano wish mo? Tatlo.
0: Okay, message mo.
1: Dali.
0: So habang naglalakbay sila, Papa Jepoy, yung isa nainitan, napagod. Hinay, pwede ba mag-wish?
1: May dalawa pa eh.
0: Pwede ba mag-wish? Eh, sumingit din yung isa pang lalaki.
1: Oh,
0: Genie. Ano mo na, sabay mo na ako dito. Pareho kaming, nainitan, napagod.
1: Ayaw nila doon.
0: Kumbaga, pag-isahin na lang yung wish nila. Pwede ba ako mag-wish? Sige. Gusto na namin umiwi sa bahay namin, napapagod kami.
1: Pinauwi na.
0: Ibig sabihin,
1: ang wish ni Chaddy, sana mapalitan partner mo. Ano pa yung isa? Patingin nga, direct. Ano pa yung isa? Sana mapalitan ng partner mo. Bahala na si Batman. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Huwag nang pabuhat.
6: Aray ko.
1: Ay, nakikinig si Tyler. Good morning, Tyler Reyes. Daniel, magandang umaga. Welcome. Ano wish mo, Tyler? Tatlo. Tatlong wish. Ngayon, ikaw?
0: So, ako?
1: Ano nangyari sa kwento?
0: So, ayun, yung dalawa, sabay nang umuwi. At sabi ng Genie, your wish is my command.
1: Nako, siya na lang.
0: Mag-isa na lang siya ulit. So, nalungkot naman itong lalaki dahil nga mag-isa na naman siya ulit. So, habang naglalakad...
1: Masaya na yung dalawa, nakauwi na eh.
0: Nakauwi na.
1: Siya, sabi yun, buti na lang.
0: Oo.
1: Muntik na tayo dun. Pwede share to eh. Ngayon, pinauwi na.
0: So, ibig sabihin, dalawa na yung...
1: Wish, isa wish, na lang.
0: Isa na lang. So, ayaw niyang gamitin.
1: Oo.
0: Kasi
1: siyempre,
0: isa na lang.
1: Kailangan pag-isipan mo.
0: Pag-isipan niya kung ano yung wish niya na ano. Kasi, baka masayang eh. So, naglakbay siya, Papa Jeff. Pagod na pagod. Ilang, kumaga, ilang miles na rin yung ilang araw na rin siya naglalakbay. Pagod na pagod na uhaw na uhaw. So, walang pagkain, walang tubig. So,
1: yung kambing.
0: Ha?
1: Yung kambing.
0: Iniwan na rin siya ng kambing.
1: Sino sasama sa kambing? Walang damo
0: rin. Oo. Hindi kasi ang ano...
1: Kahit ako yung kambing, sisipain pa kita eh. Ba't sasama mo ko doon? Si desierto yun.
0: Hindi. Gusto naman niya kasama yung kambing. Kaso kasi yung kambing ayaw na rin siyang kasama.
1: Bakit niya sasama sa'yo? Wala kang damo.
0: Ha? Hindi. Iba na yung tingin niya sa kambing eh. Tinitingnan niya yung kambing. Ang sarap nito ah.
1: Adoboy na.
0: Oo. Tumako yung kambing kumaripas. Sabi niya, hype na to. Gusto pa akong gaming papaitan. So wala na siyang maisip ba? Kumbaga, natuyo na yung utak niya, Papa Jepoy. Genie, napapagod na ako. Nalulungkot ako. Sabi niya, may isa pa naman akong wish, di ba?
1: Ginamit na niya.
0: Genie. Pwede mo bang pabalikin yung dalawa?
2: Anak ka ng po! Anak ka ng po! Anak ka ng punis ng may kawayan.
0: Gusto ko lang silang makita na miss ko na sila.
1: Yeah, bumalik na.
0: Sabi niya, bakit ba? Nandito na sila. Ano kasi Genie, nalulungkot ako, gusto ko sana, pagod na kasi ako, gusto ko pag nandito sila, ihatid nila ako pa uwi.
1: At doon, naubos ang wish ng tatlo.
7: This song is brought to you by
8: Bio Jessica.
7: tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Para sa buong barangay 829.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

Nagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo, ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1 Forever

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, pala rin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!

0: midweek. Happy Wednesday para sa mga kapuso natin na patuloy na lumalaban. Ilaban mo yan. Dalawang kembot na lang. Eh, matatapos na yung isang linggo. Oy! Huwag ka nang mag-artehan o mag-artihan today. Ipasok mo na yan. I mean, pumasok ka na. Parang pangit nung ipasok mo na yan. Pumasok ka na. Wala ka namang magagawa, di ba? Lalong-lalo na. Ang dami-dami nga kailangang tapusin sa work mo. Ikaw yung inaasahan ng boss mo. At saka, di ba, bida-bida ka, hindi ka pwedeng mawala sa workplace mo. 7 minutes after 9 on the clock, yan ang ating oras, mga kapuso. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama si Papa Ace. Ano pang hinihintay mo maging bahagi po ng programang ito? Kung gusto mong maging bida dito sa Talk to Papa, mag-message ka lang sa akin, hanapin mo yung aking Facebook page at Papa Ace LS. I-type mo lang P-A-P-A space A-C-E. Kapag napunta ka doon, siyempre mag-follow ka na din. Isang dot-dot lang yon. Naka-follow ka na. O kaya naman, pwede kang tumawag sa aming mga landline numbers 8374-8737 o sa kabilang line 8374-8747. Pwede rin na mag-message sa ating official Facebook page, Barangay LS 971. Doon ka na rin mismo mag-message kasi nasa Facebook Live ka naman. Diba? Chine-check mo yung crush mo kung nandun. Ay. At good morning sa mga maaga na nasa Facebook Live natin. Good morning po sa inyong lahat dyan. Sana ang lahat ay naka-breakfast na. Kung hindi man ay nakakapi na. Minsan kasi kapag nagkapi ka, no, parang feeling mo buo na. Buong-buo ka na. Pero syempre, dapat kumakain ka din. Mga kapuso, nasa linya na ang ating bida, si Ellie. Ano kaya ang nilalaman ng kanyang kwento? Hello, Ellie. Ellie, oo. Ellie?
1: Hello po.
0: Ayan, good morning, Ellie. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At,
0: ang lahat ng pag-uusapan natin dito ay maaaring ma-post sa aming iba't ibang social media and digital platforms. Is it okay?
1: Okay lang po.
0: Okay lang. So, paano mo gustong simulan ang iyong kwento? Ano ang nangyari to Papa na?
1: Way back tayo, 2005.
0: 2005. Anong meron?
1: Nakilala ko siya.
0: Saan?
1: Nakilala ko siya dito sa Bulacan kasi anak ko, single mother.
0: Single mom ka? Anong nangyari?
1: Nakilala ko siya, naging friend ko siya.
0: Nasaan yung tatay nung anak mo?
1: Nawala na. Maalis nang nawala.
0: Nawala? Ah, okay. I'm so sorry to hear that. Pero okay naman kayo noon?
1: Okay naman. Pero ito nga.
0: Hanggang sa may nakilala ka. Oo. Paano mo siya nakilala?
1: Kasi meron kami yung na parang napasyal siya doon kasi parang may tsahin siyang nangungupahan doon.
0: May tsahin na nangungupahan. Tapos?
1: Sa lugar namin. Tapos, bumili, ganun, nakita niya ako.
0: Bumili? May tindahan kayo?
1: Hindi, parang nadaan ako, tapos nagtanong siya kasi hindi siya familiar sa lugar, nagtanong siya kung saan may tindahan.
0: Ay,
1: kasi
0: okay.
1: Parang yung bahay kasi doon dati, parang hiwa-hiwalay, tapos malalayo yung tindahan.
0: Ah, okay. So, kumbaga, parang iikot-ikot ka pa bago makakita ng tindahan. Okay.
1: Ganun.
0: Tapos? So, parang probinsya, sa probinsya, ganun. Okay.
1: Ganun.
0: Tapos?
1: Tinuro sa kanya, sinamahan ko siya hanggang sa, naging kaibigan ko siya. Tapos, kwentuhan.
0: Ang bilis, ha? Tinuro mo lang yung tindahan, tapos sinamahan mo ba sa tindahan?

0: Bangga. Lagi siyang mamimitas.
1: Ay, tamay!
0: Yun yung bonding namin.
1: Yung
0: pagkain ng mangga, pagkain ng buko.
1: Oo. Like, ilang taon ka that time?
0: 17?
1: Oh, so young. And then siya?
0: Oh, 18 na ako nun.
1: Oo, siya ilang taon siya?
0: Hindi ko. Ano kasi parang 10 years yung tanda niya ata sa akin.
1: Oh, pero single naman siya. I mean, wala naman siyang...
0: Huli ko nang malaman.
1: Okay, mamaya na natin pag-usapan niyo. Doon muna tayo sa paano nangyari. So, bonding niyo mangga.
0: Mangga sa kabuko.
1: Ay, tara. Ay, di ba magkalaban yun? Bawal na pagsabihin yun, sabi ng mom ko. Sasakit daw yung chan ko. Charot. Okay. So, nagkakilala kayo kasi tumatambay kayo sa bahay nyo.
0: Sa ano? Sa parang bakura namin, sa lugar namin. Ganun. Kasi parang mga kubukong tambayan, gano'n.
1: Mm, which is, malapit lang sila sa inyo.
0: Oo, yung parang inuupahan nila is malapit lang din sa... ano namin, bahay namin. Kasi yung upahan na yung parang sa ninong ko sa binyan.
1: Ah, okay.
0: Kumbaga tatay ko yung parang caretaker.
1: Hmm, okay. So, tapos?
0: Tapos yun, hanggang sa ano, naya niya akong punta ng Manila. Sabi ko, first time ko ako makita ng Manila, hindi ko pa nakikita ka ako yung Manila. Sabi niya, gusto mo ba makarating ng Manila? Pasyal tayo. Yun, doon nagsimula yun.
1: Ah.
0: Na, pasyal kami. Gala.
1: Kasama,
0: SM.
1: Oo, kasama, isinama ka niya. Okay lang sa family niya. Like friend-friend lang naman kayo that time.
0: Oo, tapos, okay lang sa parents ko kasi siyempre, kinakita naman niya kung anong ugali meron siya, ganun. Then, umuwi kami sa kanila dun sa Quezon City.
1: Mm.
0: 1 week na ako, di niya ako pinapauwi, di niya ako pinago niya yung wallet ko, di niya ako binibigyan ng pera.
1: Huya, hanabi ka ng parents mo.
0: Oo, hinahanap talaga ako ng parents ko, pero wala akong cellphone kasi that time.
1: Okay.
0: Kasi yan, di niya na ako pinanggas na lang yun, na decide yung parents ko na magsama na lang kami, ganun.
1: Sandali lang, wala pa kayong relasyon, mag-friend-friend pa lang kayo nun.
0: Mm-mm, ganun, tapos yun nga. Kasi nung time na yun, may nangyari na sa amin.
1: Aray ko! Pero wala kayong relasyon, ha?
0: Oo, wala.
1: Paano ka napapayag?
0: Hindi ko rin alam. Parang, kasi that time, parang ugunan lang din kasi isip ko nung siyempre, wala na yung, yung tatay ng anak ko. Parang magulo yung utak ko na sabi ko. Parang siya yung naging comfort zone ko.
1: Okay. Kasi okay naman siya. So, nakikilala mo siya habang tumatagal. So, parang nagkagusto ka na din ba sa kanya?
0: Parang gano'n kasi siya. Bait, malambing, lahat naman. Lahat ng yung parang niisip mo na gusto mo sa isang lalaki. Nasa kanya lahat.
1: Pero may trabaho ba siya?
0: Di ko alam kasi nung nagsama kami, nung nakalala ko siya, hindi niya naman siya nagkukwento kung may trabaho siya or ano.
1: Saan ang gagaling yung pera niya?
0: Yun ang hindi ko alam. Tapos mo nagsama kami, doon ko na lang nalaman nagtrabaho siya, nagko-color siya, nanggit yun sa mga terminal.
1: Okay. So, nung nagsama kayo, saan kayo nag-live-in?
0: Sa bahay nila.
1: Dito sa Quezon City?
0: Sa parents niya.
1: Dito sa QC?
0: Parang hinati yung bahay kasi malaki.
1: Oo, dito sa QC yan.
0: Sa Quezon City.
1: Nako, mga kapuso, mga kabarangay, na-live-in na po ang ating bida na si Ellie. Nakikitaan niya daw na okay naman itong lalaki na ito. So parang matapos siyang hindi makauwi, yung parents niya gusto na magsama na lang sila. Nako po, saan kaya tayo dadali ng kwentong ito ng ating bida na si Ellie? Ako si Papa Ace, ito ang Talk to Papa sa Barangay Alas 97.1, number 1, 4.

0: 222 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: Myra E. Step into your Myra era.
2: Bakit RitePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
3: Mahirap. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
2: Buti, may Kiddy Lips. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kiddy Lips. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kiddy Lips. Chewable paracetamol in candy flavors.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Restine Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Restine to the rescue.
7: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticon Rest Time to the rescue.
8: Tagasan ka? Taga Fifth Avenue.
9: Tagasan ka?
8: Taga Barangay LS.
10: Bakit RitePed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
15: Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
17: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
18: Ay, wala akong barya.
19: Walang barya!
17: Ay, wala akong panukuli.
19: Walang sukli.
17: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
20: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash.
21: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
23: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
24: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan!
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang han.
28: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
28: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
33: Taga-san ka?
18: Taga-Abad Santos!
33: Taga-san ka?
18: Taga-Barangay LS!
30: Barangay LS 97.1
34: Number one.
35: Stronger.
34: Inatibay.
35: Forever.
34: Habang
30: Number one.
18: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
36: I-talk to Papa na.
37: I might lose my mind. Barangay LS 97.1 33 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako po si Papa Ace. At kasama natin ang ating bida na si Ellie. Meron siyang naturuan o napagtanungan po kasi siya kung saan daw may tindahan. Eh bilang mabait naman ng ating bida, sinamahan. Di umano itong lalaki na ito. Pagkatapos, naging magkaibigan sila. Hanggang sa naisama ang ating bida dito sa Quezon City. At hindi pinauwi. Aray ko!
1: Pagkatapos, sabi nung kanyang mga magulang, magsama na lang sila. Eh ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Balik natin sa linya ang ating bida na si Ellie. Hello, Ellie.
2: Hello po.
1: Okay, tapos anong sumunod pa ng mga nangyari?
2: Ayun, nagsama kami. Nag-extra-extra siya. Nag-extra-extra lang siya. Construction. Nagko-color ng jeep.
1: Pero, wait lang ah. You're so young that time eh. Like 17 ka lang. Tama?
2: Mm-hmm.
1: Mag-18 ka pa lang. Tapos, yung parents mo, parang naging okay na lang din sa kanila na sumama ka na dyan sa lalaki na yan kasi...
2: Hindi, ano, pumayag lang silang sumama ko si Papa Shal. Di naman nila alam na gano'n na mangyayari. Di na ako pauwi.
1: Pero nung hindi ka na pinauwi, pwede ka magreklamo.
2: Pero sabi ko na lang na mahal ko na rin naman.
1: Aray ko... O sa mga nakikinig po ah, hindi po normal yun ha. Hindi dapat nangyayari itong mga ganito. Oo, okay. Pero ito na nga, nangyari na. At na-inlove naman na daw ang ating bida. At saka yung mga magulang naman ay pumayag na. Okay, tapos ano pang sumunod na nangyari?
2: Ayun, okay naman siya. Magtatrabaho siya. Kaya lang, patikang pa-extra-extra lang talaga.
1: So paano yun? Hindi mo susustain yung pangailangan nyo. Wait lang, yung anak mo, sino nag-aalaga?
2: Yung mother ko saka yung father ko. Kasi nag-iisa lang ako anak. Kumbaga second wife yung nanay ko, yung mother ko. Kumbaga ako lang yung nag-iisa nilang anak.
1: Ah, okay.
2: Kumbaga sabi nila na iwanan ko na lang yung bata. Kasi kumbaga parang yun na lang yung kasama nila. Parang kapalit ko, ganun.
1: Taray ha? Okay, tapos...
2: Tapos ano, yun, merong sa barangay nila, meron yung test dye, nag-aaral ka ng ribbon, manicure, massage.
1: Pumasok ka?
2: Oo, pumasok akong ganun. Sabi ko kasi, sayang, sabi ko nakakatuwa naman ka ako na, nakakatuwa kasi pagka graduate mo, meron ka mga ano, may mga bibigay sila sa inyong gagamitin mo na pang simula sa trabaho or negosyo, gano'n.
1: Oh, that's good. Pero yun, di ba, yung kapag nag-take ka noon, parang libre naman yon.
2: Libre po.
1: Oo.
2: May allowance.
1: Tapos bibigyan ka nilang certificate, di ba?
2: Opo.
1: Tapos may allowance pa pala yun?
2: Meron po.
1: Oh, that's good. Okay, tapos?
2: Kasi yun, ano, sabi kasi yung sign kasi nung husband ko na yon, ano, nagtatrabaho siya sa POEA. Sabi niya, try mo. Tapos pagka nakagraduate ka, may certification ka, madaling mag-abroad. Sabi niya ganon.
1: Mm-mm.
2: Madaling makapag-apply sa abroad pagka galing ka sa Tesla.
1: Okay. Kasi yun yung mga kasama sa mga requirements. Ganon ba?
2: Mm-mm, ganon.
1: Okay.
2: Pinag-aral ako, tapos yun. Kaya lang siya kasi, meron siyang ano yung... Pignalabas ako, may ano siyang isip na may kinikita akong tao. Ganon, lalaki.
1: Sandali lang naman. Nag-aaral ka. Tama.
2: Oo.
1: Tapos, yun ang, bakit ka pag-iisipan ng ganun?
2: Ano siya? Mapagduda. Kasi, nalaman ko, huli na, lately ko na nalaman na, ano siya, meron din siyang unang asawa.
1: Sandali.
2: At iniwan siya dahil ganun siya, yung siloso.
1: Sandali, paano? Gaano na kayo katagal na nagsasama bago mo nalaman na meron pala siyang dating kinakasama or asawa?
2: Siguro 2008.
1: Kasal ba sila?
2: Hindi.
1: So meron siyang dating kinakasama, nagkaanak din sila?
2: Mm-hmm. Meron din.
1: Ilan?
2: Iyan lang, hindi niya na nakita kasi nung huli ko na nga nalaman na 2008 na lamang ko na may asawa siya, tapos ex-convict pala siya, kaya maraming tato, ganun.
1: Oh, pero hindi lahat ng maraming tato, ha?
2: Oo, sa akin, hindi ko naman siya ginudge na pocket may tato siya, galing siya sa kulungan, ganun na siya kasamantala.
1: So nakulong siya?
2: Mm-mm, almost yung 10 years niya, nasentahan siya yata ng 6 years.
1: Anong kaso?
2: Nakabangga siya ng mayaman sa taga-Isabela. Tapos yung, yung testigo niya. Okay pa nung una daw hearing. Nung pangalawa, hindi na umattend. Tapos nabalitaan nila, nabayaran nung nabangga nung mas banto.
1: Ooh. Parang
2: picture yung ano eh, picture yun eh, yung tumistigo, pero sabi nabayaran daw ganun.
1: Okay. So paano to nung nalaman mo yung mga inilihim niya dati? Kasi napaka-importante noon bilang mag-partner, yung mga importanteng detalye yun eh, na meron siyang dating kinakasama, nagkaroon sila ng anak. Bakit late na niya nasabi? Ano daw?
2: Kasi baka daw di siya tanggapin, kasi nga ganun, ex-convict siya, tapos eh, nakaraan siya. Sabi ko, tapos na yun eh, kumbaga, ito na yung reality natin kakasabi kong ganun.
1: Okay.
2: Sabi ko, tatanggapin ko, sabi kong gano'n.
1: So parang okay na lang din. Ko, kasi nga, at least inamin na niya sa'yo. Natanggap mo naman.
2: Kaya lang sabi ko, ba't huli na? Okay lang ako. Ano na kasi ako nun? May anak na kami nun, 1 year old.
1: Ah, okay. So nagkaroon kayo ng anak noong 2026? 2027? At 2007. I mean 2007, 2026. Mm-mm. 2007.
2: Oo.
1: Okay. Pero hindi naman kayo nagpakasal.
2: Ano, sabi kinasal daw kami. Pero kinasal kami sa iglesia. Pero nung kumukuha ako ng marriage certificate, walang lumalabas.
1: Paano 'yun?
2: Unknown yung ano, lumalabas.
1: So, hindi legal yung magpapakasal nyo? Ganun ba?
2: Yun lang hindi ko alam. Kasi sabi ng parents niya, kinasal kami. Totaling kinasal naman talaga kami kasi iglesia sila. Ayun, may preparation naman ng kasal. Pero nung kumukuha ko sa PSA, walang lumalabas.
1: At saka ano ka ba? Nagpa-convert ka ba? Ganun ba?
2: Nagpa-ano po ako. Convert ako bilang iglesia. Nag-ano ako pa. Kasi sabi, yun ang sa side kasi nila, dapat ganun.
1: Oo.
2: Okay. Sinod ko sila hanggang sa ano, tumagal yun. Hindi ko naiintindi yung kung kasal kami o ano. Lately ko na lang din kasi nalaman na hindi kami kasal. Nito na lang last year.
1: Pero ang tagal na. Ang tagal nyo ibig sabihin na nagsasama. Kumusta naman yung pagsasama nyo? May trabaho siya. Ikaw, nagkaroon ka rin ng trabaho. Nagkaroon kayo ng anak. Kumusta ang pamumuhay nyo?
2: Ayun, minsan nag-away, nag-apal sa ano, pera. Kaya lang ano, ang ayaw ko, okay lang naman na ano na minsan kayo nakapos. Ang ayaw ko lang yung gagamit siya ng pagbabawal na gamot.
1: Ano?
2: Yung uuwi siya, pagkita mo gumagamit na yung pinagbabawal na gamot. Aalis, uuwi. Minsan, kukuha na niya ako ng pera. Para lang doon, ganun. Nagbago siya.
1: So, ibig sabihin, ginagawa niya itong masamang bisyo sa inyong pamamahay at nawi-witness mo yun.
2: Nawi-witness ko yun. Sabi ko, sinasabihan ko siya na, tigil mo kasi may anak tayo, lalaki yan. Ayoko lumakas siya ng ganyan. Sabi ko, ganun.
1: Ilang taon yung anak mo nung nakikita mo na ginagawa na yun?
2: Nung nakikita, 5 years old na yung anak ko nung nagganon na siya.
1: Oh no.
2: Sabi ko kung nai-stress ka ako kasi minsan wala kang trabaho. Nagtatrabaho naman ako. Tulungan kita. Kung gusto mo ako, ikaw mag-alaga ng anak mo. Ako magtatrabaho, wala ka kung isipin iba. Ako lahat magpo-provide. Iwasan mo lang ako yung bisyo mo, pag-iinom mo. Lahat. Sabi ko, iwasan mo. Sabi ko gano'n, ako yung magpo-provide ng lahat, sabi ko gano'n.
1: At saka paano makakatulong yung pagbibisyo niya sa pamumuhay niyo?
2: Yun nga, yun po yung sinasabi ko sa kanya. Wala kasing ano, yung parents niya, yung side niya, ano lang, puro ako lang yung sinasabihan. Pagsabihan ko, asawa ko, ayuhan ko, kausapin ko, kaya kahit anong gawin ko, gano'n pa rin talaga siya.
1: So even yung mga kamag-anak niya, alam itong ginagawa niya? Yung parents niya, alam din?
2: Alam din. Hanggang sa, minsan napatawag na kami sa barangay kasi nga, yung sobrang gamit niya ng pinagbabawal na gamot, nakagawa siya ng hindi maganda sa ibang tao.
1: Anong ginawa niya?
2: Sa barangay.
1: Sige, anong ginawa niya?
2: Yung sabog na sabog siya, naglabas siya ng masela na bahagi ng katawan niya sa harapan ng isang babae. Ganon. Tapos nabidyohan siya. Pinatawag kami sa barangay.
1: Anong napag-usapan sa barangay?
2: Ano, sabi nung barangay captain, ay kasi yung barangay captain ninang namin sa kasal, sabi niya, anong plano niyo na? Sabi niya ganun. Kasi may nagreklamo dahil sa ginawa ng asawa mo, ipapadrug test daw yan. Sabi ko, umiyak ako, sabi ko na natatakot po ako kung ano yung irereklamo nila. Siyempre, alam ko naman sa sarili ko na ano, ganun nga asawa ko, pero natatakot ako kasi nga mawala na anak, ama yung anak ko, ganun. Sabi ko, ano po ba akong pwedeng gawin? Pwede daw iparehab yung asawa ko para magbago. Pero yung parents niya ayaw iparehab kasi daw pag pinarehab daw, baka daw lalong mabali.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Pre, galit na galit yung asawa ko ah. Ang sabi, wala daw akong direction sa buhay.
3: Oh, bakit? Ano bang sinabi mo?
2: Saan papunta tong usapan?

0: 97.1. Forever.
1: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
0: I-talk to Papa na.
2: She put my name with yellow hearts. The favorite color like the stars.
3: Dalawang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan po ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace. At kasama pa rin natin ang ating bida na si Ellie. Hindi na maganda mga nangyayari dahil di umano itong kanyang karelasyon. Gumagamit ang pinagbabawal na gamot. Nako po, medyo ang ironic, no? Kasi wala ka nang trabaho. Hindi na nga consistent yung pagtatrabaho mo. Hindi ka laging may work. Tapos nagagawa mo pa yung ganito. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob. Diba? Nako, mga kapuso, mga kabarangay, at alam ng pamilya nitong lalaki yung mga pinagagagawa niya. And then, ang sabi, kailangan na pumasok sa rehabilitation center para sana mawala itong pagiging addict ng kanyang karelasyon. Pero ayaw daw na itong pamilya kasi daw di umano baka mabaliw doon. Di ba nga parang sila yung makakatulong doon? Naku po mga kapuso, ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Balik natin sa linya ang ating bida na si Ellie. Hello Ellie. Naku, nawala si Ellie. Nasaan na kaya siya? Ito try lang natin ha, nakontakin ang ating bida na si Ellie. And ang lakas ng ulan dito sa Quezon City. Naku mga kapuso, mag-ingat po ha. Nakita ko kanina dun sa window, like zero visibility. Ito na naman, inuulan na naman tayo. Mag-ingat po mga kapuso, stay dry. At hello sa mga nasa Facebook Live natin. Good morning po sa inyong lahat dyan. Itong si Nanimfa, si Junji. Ito na, ang ating bida na si Ellie. Hello, Ellie.
4: Hello po.
3: Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari? Hindi naman siya nagpa-rehab. Paano yun? And then, hindi naman consistent yung work niya. Ikaw yung nag-work, nagpo-provide para sa pamilya, ganun ba?
4: Opo, ako po.
3: Anong naging trabaho mo?
4: Ano, nag-home service ako ng massage, nagma-manicure, nagre-reban, ganun.
3: Okay. Tapos siya, anong ginagawa niya?
4: Ano, punta lang siya minsan sa terminal ng jeep. Magkatawag, nagpo-color, tapos pag-uwi, sabog na, ganun.
3: Aray ko. Galit
4: pa. Mananakit pa, bubugin pa ako pagdating na walang pagkain, walang ganito. Tapos ihingan ako ng pera. Pipilitin niya ako ilabas yung wallet ko, lahat ng laman ko kunin niya para lang may pang dishes na ganun.
3: Anong ginagawa mo pag ganito? Hindi mo siya nalalabanan, siyempre lalaki.
4: Ano, minsan nalabanan ko siya kaya lang, ano, nasaktan niya ako nun, sinakal niya ako hanggang sa yung tagang ano na, nangitim na yung labi ko. Tapos parang naihi ka na, so, sobrang takot yun. Yung parang feeling mo katapusan mo na ganun.
3: So kung wala naman siyang magandang naidudulot sa buhay mo, bakit hindi mo siya iniwanan?
4: Ano, sabi ko, baka magbago pa kung ako lahat na magpo-provide, kasi dyan lang sa bahay,
3: kasi,
4: wala siyang gagawin, kasi ganun. Kung, kasi ayoko na kung dumaki yung anak ko na walang magulang, hindi kompleto, ganun.
3: Ilan naging anak niyo?
4: Naging dalawa na nagkaroon ako na anak ng babae.
3: Oo. Kaso?
4: Yun, akala ko nung nagkaroon ko yun ng babae, akala ko magbago na. Nagbago naman. Parang isang taon lang ata siya nagbago nung dumating yung anak namin babae.
3: Kasi kung ganyan yung nangyayari, hindi naman siya nakakapag-provide sa'yo. Tapos, kumikita ka ng pera, kinukuha niya pa, nag-aagawan pa kayo sa wallet mo, para, tapos, kailangan niya ng pambisyo. Parang hindi naman na maganda na pakisamahan pa siya. And then itong mga nangyayari na to, alam ba ng mga magulang mo?
4: Ano, hindi alam ng parents ko kasi maaga din silang nawala. 2010, namatay din sila.
3: So paano to? Kapag ganito yung nangyayari, ano o sino yung nagiging takbuhan mo?
4: Ano, yung tsahin niya, bunsong kapatid ng nanay niya, yun yung iniiyakan ko. Umihingi kami siya ng tulong. Minsan pag wala kami pagkain, kanila ako lumalapit. Sabi ko makakain lang yung mga barda kasi ako di ako makapas sa trabaho kasi yung pamasahay ko kay mga ako ni Ed, sabi ko ganon. Nang pakakainin kami ng tiyahin niya. Ang sasabihan niya, sabi niya, pagkasabihan daw niya yung pamangkin niya na magbago kasi may anak na nga, ganon. Ano, 15 years ako nagtiis noon. Sabi ko, kala ko magbabago. Kala ko, lahat. Mababago pag ako lahat na nag-provide. Pero hindi pala.
3: Mas lalong lumala.
4: Mas lalo pa siyang lumala.
3: Kasi,
4: ano pa siya,
3: meron siyang,
4: pa siya.
3: Meron siyang inaasahan.
4: Mm-mm. Doon ko na, ano, doon ko ako natutong magtago ng pera. Hindi sa bahay, sa ibang tao. Pinahawakan ko yung pera ko. At pagkakailangan ko ng pagkain, isa ka lang ako kukuha.
3: Kasi kapag may pera ka, nalaman niya na may pera ka, kukunin niya yon.
4: Oo, ganun. Tapos pagka may gamit kami, kasi mahilig na ako magpundar ng gamit, dahil wala kami sariling gamit. Natutunan ako magpunda. Siya naman, ibibenta niya para may pangrao siya sa mga bisyo niya, ganun.
3: Pati yung mga gamit niyo sa bahay, like ano yung mga mga gamit na nabenta niya para lang ipambisyo niya?
4: Rice cooker, super kalan, electric fan, isan yung TV, ganun. Pag-uwi ko, wala na.
3: Pero ito yung mga gamit na ginagamit din ng mga anak nyo.
4: Ganun.
3: Electric fan, hanggang, pati TV.
4: Yun. Tapos hanggang sa anon, nakuha na lang yung mga babae dahil sa bisyo niya.
3: Nang babae pa, ang kapal ng mukha, ha?
4: Ano yun, nahuli ko siya na apasok ako mga 4 a.m.
3: Oo.
4: Sabi ko, nakita ko siya sa canteen, sabi ko, asawa ko ako yun, ha? Sinundan ko. Punta siya doon sa lugar na, alam ko naman na ano yun eh, parang gamitan ng bisyo, ganun. Uso kasi doon sa Crescent City, pagka may pang-bisyo ka or meron kang pambili ng bisyo na ganun, makakakuha ka ng babae. Ngayon, nakabili siguro siya ng medyo malaki. Nakakuha siya ng babae, binigyan siya. Sabay silang gumagamit, nakita ko. Tapos sabay din sila, ayun, kung ano na yung naging effect sa kanila, yun. Nahuli ka na lang sila sa isang quarter. Magkapatong, ganun.
3: Saan nila ginagawa?
4: Doon sa lugar na kung saan ka pwedeng gumamit. Meron kasing lugar doon sa QC na parang kung saan siya, kwarto na maliit na pwede ka dun gumamit kung gusto mo, ganun.
3: Nung nangyayari itong mga bagay na to, nawi-witness mo yung mga ganitong senaryo, anong pumapasok sa isip mo?
4: Ano, nagkaroon ng depression, anxiety, no? Minsan naisip ko na gusto ko na lang pakamatay, gusto ko na lang magtigti, ganun. Pero minsan nakikita ko yung mga anak ko, kawawa naman ka ako. Kainiwan ko yung mga anak ko, gano'n. Ayoko naman makalong ko na yung mga anak ko na gano'n yung kalalaki nila sa tatay nila. Kasi pati sa gaaway namin na witness nila. Hanggang ano,
3: ginagawa...
4: pandemic, ang ala ko nung pandemic, magbabago na hindi pala, gano'n pa din.
3: So, never siyang tumigil sa mga ginagawa niya?
4: Hindi, tigil lang siya. 10 taon. Tapos, ganun na naman ulit. Pagka yung meron ng problemang malaking-malaki na talagang hindi na masolusyonan, itigil siya doon. Pag makita niya, magbabago siya. Tapos, pag okay na ulit, gagamit na naman siya ulit. Ganun.
3: So, kapag tumitigil siya dito sa pagbibisyo niya ng 1 taon, kumusta naman siya bilang partner mo, bilang asawa mo?
4: Okay naman. No, tumutulong siya sa bahay, naglalaba, nagluluto, naglalaga ng mga bata, aba nagkatrabaho ko, ganun.
3: So kung hindi siya okay na asawa, partner, okay ba siyang ama sa mga anak mo?
4: Di ko masabing okay kasi wala siyang time sa mga bata. Kasi pag nasa bahay siya, lagi niyang binibigay yung mga bata sa parents niya. ayun muna mag-alaga. Gusto niya siya lang nasa bahay, ganun. Ayaw niya nang maingay, ayaw niya nang magulo. Pag nilinis man siya, mag-alaga siya, pero ayaw niya nang may bata.
3: Anong klaseng mindset yun? So, ganun hindi siya okay. Walang okay sa kanya. Kasi kung hindi din siya okay sa mga bata, yun

0: Iba parang mas nakakatakot na baka mamaya sa ginagawa niya, mapatay ka niya, pagkatapos mawawalan ng ina yung mga anak mo. Hindi ka ba natakot na pwedeng mangyari yon?
1: Natakot din naman po ako, kaya lang sabi ko, hanggat kaya ko, kakayanin ko pa mga bata. Well, ano nga eh, ano nga yung pag-ask ko, baka magbago.
0: Magbabago ba itong lalaki na ito? Ellie.
1: Hindi po.
0: Bumitaw ka ba sa relasyong ito?
1: Opo, bumitaw ako.

0: mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42%

0: 2% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Super barangay na mga kapuso! Kita-kits tayo sa Sabado, June 27 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Alas 5 ng hapon, sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay Alas DJ sa sina Papa Johan at Miss Melea at ang Super Radio DZBB anchors na sina Tuesday Nu at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card game, singing contest, palarot mga bonggang paraffle. Makikiligin din tayo ng mga sparkle artists na sina Andre Pajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there, mga kapuso. Nasaan ka man, eh, pwede mo pa rin mapanood ang Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan, hatid sa atin ng Potent Z Plus Zinc Advance. Sangguniang Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DZBB 594 at Barangay Alas 97.1 forever.
6: Magpapasikat ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa sikat sa barangay, ang bandang Max Ayeza. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
7: Barangay LS 97.1.
8: Number one.
9: Stronger.
10: Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV, oh. Kala mo hindi kayo na-videohan?
11: I-talk to Papa na.

0: 41 minutes after 10 on the clock. Yeah. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace. At sa mga kapuso natin na gustong masilaya ng nakita ko kasi yung picture niya. Ang ganda pala ng ating bida. Hindi basta-basta. Ako po, mga kapuso, mga kabarangay, asa na yung ating bida? Okay, kukontakin lang natin and then ask natin siya if okay lang na ipasilip ang kanyang kagandahan sa ating Facebook Live as in ngayon na. Hello, Ellie?
1: Hello po. Hello po.
0: Okay lang ba ipasilip? Kasi nakita ko, you're so pretty pala. Oo, matapos ang mga kalunos-lunos na pangyayari sa inyong relasyon ng iyong walang kwentang partner. Nako po, bakit magtsatsaga sa ganong klase ng lalaki? Okay, pero ba syempre bago natin pag-usapan yun, okay lang ba? Napasilip namin, pasilip ko yung kagandahan mo sa aming Facebook Live as in ngayon na.
1: Sige po.
0: Okay lang?
1: Okay lang po.
0: Alright. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, tumbling na sa ating Facebook Live. Dahil narito na ang kagandahan ng ating bida na si Ellie.

0: Grabe, oh. May pagka ano eh. Sino yung artista na yon? Yung Morena. Parang may pagka Joyce Jimenez. Yung dati nga nung kanyang mga mata. Kabugo. Ay mga kapuso, i-share po. Mag-react sa ating Facebook Live. And mag-comment. Okay, yun lang yung gagawin. React, i-share ang ating Facebook Live. And then mag-comment po kayo. Yes. Ang laki ng future. Hindi mo kaya. Ako, nakakaloka. Pretty, pretty naman. Ay, wow, sabi ni Colette. Kamukha ng kapitbahay namin. Sabi dito, sabi ni Tess, maganda siya. Halatang pagod at puyat ang mga mata niya. Baka kakaiyak lang. Maganda ka, caller. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa walang kwentang partner mo. Sabi ni Astro, wow! Bata ka pa ate, madami ka pa mahanap na lalaki. Hindi naman naghahanap. Grabe naman kayo. Anyways, mga kapuso, ayan po. Para sa premium picture ng ating bida, pumunta po kayo sa aking Facebook page at Papa Ace LS. May na-post din po ako doon. Okay, hanapin nyo lang yung Facebook page ko, Papa Ace. Alright, ibalik na natin ang ating bida. Tuloy na natin ang kwentuhan. Matapos na, di umano, bumitaw din siya. Ano kaya yung naging rason para magising ang ating bida na si Ellie? Hello, Ellie.
1: Hello po.
0: Okay. So, paano umabot doon sa punto na nasabi mo sa sarili mo na ayaw mo na?
1: Yung tapos po ng pandemic, kasi isang beses ko pa siya nahuli na may kaano ulit na babae.
0: Okay.
1: Kasi ano kami, parang kasi that time ng pandemic, volunteer-volunteer lang, di ba?
0: Walang
1: trabaho, ganun. Mm-mm. Yung kapwa namin ka-volunteer yung kaano niya.
0: Kachuk-chak niya.
1: Oo, kachuk-chakan niya.
0: Aray ko. So, ano? Anong ginawa mo?
1: Sabi ko, pag uwi ko, sabi ko, okay ka ako. Sabi ko, hindi ko nakakapipilit. Kung hindi siya magbabago, i-give up ko na talaga ako. Kasi nandun na ako sa point na minsan isip ko, pakamatay na lang ako. Wala na lang ako sa mundo. Sabi ko, ganun. Hindi mga ako pwedeng ganun na lang mabuhay. Hanggang ganun na lang yung buhay ko sa kanya. Kaya nung matapos yung pandemic, walang paalam, walang kahit ano, basta umalis na lang ako.
0: Yung mga anak mo?
1: Ano, pangay po.
0: After pandemic, nagising ka, bumitaw ka na.
1: Mm-mm.
0: So, hindi niya alam kung nasaan ka. Dala mo yung dalawa mong anak.
1: Alam niya kasi yung uwi ako ng Bulacan.
0: Oo.
1: Kaya hindi ako sa Bulacan dumiretso sa mga kaibigan. Tinago.

0: kanya. Eh, siya yung tumulong sa akin. Siya rin yung tumulong sa akin. Para
1: mga kaibigan.
0: Tapos yun, ano, nag-stay kami sa Makati, kanyan. Dinala ko nung friend is Makati, ito nagtrabaho. Kaya lang, sinawagan ko ako nung parents nila. Kahit ba yung mga bata, isuloy mo na baka daw pwede pang magbago yung tatay kahit sila daw o mag-alaga. Kasi simula nung nawala yung mga bata sa kanya, doon siya nagbago. Doon niya nalaman na pag wala pala kami, hindi niya kaya.
1: So, anong
0: pero
1: ginawa
0: ako, hindi na ako bumal. Hindi so, ano, sinasiram ko sa kanila yung bata dahil din yung ano ko, yung isa kong anak. Gusto niya sa tatay niya.
1: So, nahihiram-hiram niya yung mga bata, ganon?
0: Oo, pero yung parents niya ang nag-aalaga, saka yung kapatid niyang gusto, ako nagtrabaho, ako na lang nagsusuporta sa kanila, ako na lang yung papadala, ganon. Yun yung nag-iusapan namin sa barangay. Ako yung may trabaho, ako na lang yung sumuporta, pero sabi ko, hindi po yung tatay ang mag-aalaga. Kung maaari, yung lola or yung kapatid na lang ang mag-aalaga. Ako magsusuporta. Pero pwede niyang makita yung mga bata.
1: Oo, pero syempre, mga magulang niya yun eh. Eh, alam nga nila yung sitwasyon dati eh. So, ibig sabihin... Pero,
0: nagising na rin naman po sila eh. Nagising din sila sa katotohanan na hindi palaging ganun.
1: So, ngayon, kumusta na yung lalaki?
0: Ano? Nagkasakit daw yun. As 2 years na kaming hiwalay nun. 2 years na kaming hiwalay. Then, lagi na lang nabutan, nagkakasakit daw, na-stroke, gumaling. Pero yung pagka-stroke niya, sinulungan ko rin pa rin siya. Magpapadala ko ng pera. Minsan ako nagbabantay sa ospital, pero di niya alam.
1: Mahal mo talaga siya, no?
0: Ganun. Tapos yung okay na siya, nakaano, tapos pang-therapy niya ako, gumagawa ng para, nagpapadala. Sila lang yung sumasama na para i-therapy. Ako lahat. Hanggang sa maging okay siya ulit. Pero akala ko, yung pagka-stroke niya is magbabago siya. Bumalik pa rin siya sa dati.
1: Ay.
0: Yun na yung cause ng nawala siya.
1: Oh.
0: Bali, halos 3 years na kaming hiwalay. Namatay siya last year, September. Tumawag sa akin bago siya nawala. Tumawag yung anak ko na, Ma, tawarin mo na daw sa papa. Magkapatawan na daw kayo kasi hindi niya na kaya. Ganon. Sabi ko, sige ka ako kasi sabi ko, mapatawad ko naman ako siya pero huwag nang pilitin na mabuo kami. Magsama kami kasi sabi ko, hindi ko na kaya.
1: So,
0: sa time, hindi ko alam na mahina na siya, na doon na pala yung huling pag-uusap namin na nagkapatawaran kami kinabukas, nalaman ko na wala na siya.
1: Pero napatawad mo siya bago siya nawala.
0: Nagkausap
1: pa kayo?
0: Kausap pa kami sa telepono.
1: Okay.
0: Nung namatay siya, maraming chatara ng mga kamag-anak, kapatid, nanay, kung hindi ko daw inipasan. Sana buhay pa daw. Dahil daw sa akin, bakit namatay? Ganon.
1: Ikaw pa yung sinisisi.
0: Oo, kaya yun yung tanong ko sa sarili ko eh. Ano ba yung ginawa ko? Bakit ako yung may kasalanan? Ba't namatay siya? Ako ba talaga? Siguro kung, tanong ko sa sarili ko, siguro kung nag-tiis pa ako, baka hanggang ngayon, buhay pa siya. Ganon. Siguro hindi ako, di ngayon ako inaupi ng family niya kasi wala na siya, ganon.
1: Hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Dahil, unang-una sa lahat, sobra-sobra na yung pagtitiis mo dito sa lalaki na ito.
0: Sabi ko nga sa kanila, 15 years ako nagtiis. Sabi ko, ganun, alam niyo yung struggle ng buhay ko sa kanya. At kayo, alam niyo. Hindi niyo nga malang ako ako natanong, kamusta ba? Okay ka pa ba? Kaya mo pa ba yung pinagdadaanan mo? Wala ka ako kung narinig sa inyong ganun. Puro naririnig ko
1: at saka,
0: hinaing nyo, galit-galit nyo pa ako ganun.
1: Aware sila sa mga nangyayari. Nakikita nila, nawi-witness nila kung ano yung ginagawa nung anak nila.
0: Ganun.
1: Diba? So, yun pala yung nangyari pa. Parang ikaw pa yung sinisisi nitong pamilya. Nakasalanan mo ang lahat, kaya nawala itong partner mo.

0: Oo, oh, dahil sa akin. Kasi nasira daw yung buhay ng kuya nila, ng anak nila dahil sa akin. Kasi kung hindi ko daw iniwanan, hindi daw lalaan. Ganon, hindi daw magkakasakit. Sabi ko nun, tamang ako, malala na siya. Hindi na nga nagbago. Ngayon pa ka kung wala ako, sabi ko.
1: At saka, nagkasakit na siya?
0: Sabi ko, dalawang taon naman kaming hiwalay eh.
1: Oo.
0: Sabi ko, 2 years na kaming hiwalay. Hindi pa rin siya nagbago mo. Mas lumala pa siya. Bakit ako pa rin sisisihin niyo?
1: At saka, nagkasakit na siya. Okay, nakasurvive. Pero bumalik pa din sa mga ginagawa niya.
0: Oo, ganon.
1: Though, nagiging normal, nanonormalize kasi yon na once na kapag merong nawala sa pamilya, number one dyan, naghahanap ng masisisi. So, ikaw yung nasisi.
0: Ako yung masisi kasi nga, the time na yung 2 years daw na yun, ako lang yung mukhang bibig niya, mahal daw niya ako, tapos di ko daw pinagbigyan na mga pagkabalikan kami. Ganun. Kasi ano na eh, nagka-trauma na ako eh. Sabi ko, sa ilang taong kong pagtitiis, parang ayoko na talaga.
1: Nasaan na yung mga anak mo ngayon?
0: Ano, nasa lola niya. Yung isa, tapos yung isa nasa tita niya sa bunso kapatid. Kasi walang anak yun.
1: Oo.
0: Kumbaga yung anak ko na yung tinuri niyang anak. Ganun.
1: Okay naman sa'yo yun.
0: Okay naman.
1: Ikaw, kumusta ka ngayon?
0: Ano, okay naman. Eto, masaya kasi ito paano may lalaking tumanggap sa akin.
1: Yung panganay mong anak?
0: Ko.
1: Yung panganay mong anak?
0: Yung panganay ko, magtatrabaho na ngayon.
1: Oh. Oh, kasi malaki na siya.
0: Oo. Uh-huh.
1: 17 ka noon.
0: Tapos yung pangalawa ko na sa lola niya. Bando sa tita niya.
1: Pero okay naman yung connection mo sa mga anak mo.
0: Opo, okay naman po. Natatawagan nila ako, natatawagan ko sila. Tapos, minsan, pagka may pera yung bigyan namin.
1: Yun ang
0: hindi na ako pwede magtrabaho kasi nagkaroon ako ng Bell's palsy. Parang maelstrom ka nun.
1: Ano no?
0: Nagkaroon ako ng Bell's palsy para daw siyang maelstrom. Pero nakakagalaw naman, kaya lang merong konting damage sa ulo.
1: Pero you're still working ba? Or nasa bahay ka na lang?
0: Pinatigil na ako ng husband ko ngayon. Sabi niya, huwag ka na mag-work. Ako na lang magtatrabaho. Dito ka na lang sa bahay. Sabi niya. Ano na kami? 3 years na kami nitong husband ko. Siya yung sandigan ko nung panahon na lugmok ako, stress ako, anxiety, may depression. Siya yung sandalan ko nun kasi. Siya lang yung iniiyakan ko lahat ng problema ko noon sa kanya.
1: Okay. So okay ka naman? Masaya ka naman ngayon?
0: Masaya naman ako. Kaya lang hindi ko lang maano. Lagi kasi nasa isip ko, kasalanan ko ba talaga? Bakit siya nawala? Ingat na tanong ko sa sarili ko. Bakit ako yung sinisisi nila? Kahit na hindi ko naman, wala naman akong ginawang mali. Ganon. Ang gulo di ko maintindihan. Basta iniisip ko lang, kasalanan ko ba? Ganon.
1: Okay. So yun pa rin iniisip mo up until now?
0: Ganun pa rin kasi last year lang siya namatay, September. Pero yung mga text nila, chat nila, is lahat patungkol sa akin.
1: So ibig sabihin, nung mga panahon na buhay pa siya, may karelasyon ka na nun?
0: Ano, oo. Yung 2 years namin, 2 years na kaming hiwalay.
1: Oo.
0: Tapos nung magka-3 years na kami, ito kausap ko tong husband ko ngayon, kausap ka siya noon. Siya yung iniiyakan ko, siya yung sinasabihan ko. Alam niya lahat ng kwento ng buhay ko.
1: Mm-mm.
0: Tapos
1: okay.
0: Yung nagkasakit na ako, siya yung katulong ko. Siya yung tumulong sa akin. Hospital, ganggamutan, siya yung tumulong sa akin.
1: Alright. O sige, marami ang nakikinig ngayon. Ano yung gusto mong itanong sa kanila?
0: Ito yung naman itanong. Kasalanan ko ba? Bakit siya nawala? Mali ba yung ginawa ko kasi bitaw na ako sa ilang years kung pagtitiis sa kanya?
1: Okay. Babalikan kita, Ellie, and then mamaya babasahin ko yung mga komento ng ating mga bida-bida. Okay?
0: Sige po.
1: Alright. Mga kapuso, napakinggan niyo po ang kwento ng ating bida na si Ellie. Anong masasabi niyo? Mag-comment po kayo. Barangay.

LS971 Facebook page, babasahin ko po ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace, ito ang Talk to Papa sa Barangay LS97.1, number 1 forever.

0: Mahirap lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
1: Rest time to the rescue!
2: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Simeticone rest time to the rescue.
5: Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangayan. Sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon, dadayo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa malaria-covered court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya, kasama rin ng ating Super Radio Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford the Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi, para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin na Potency Plus Zinc Advance. Sige lang kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
6: Mga kabarangay, kilalanin kung sino ang mga teen clashers na magpapakita ng kanilang talento sa pagkanta. The Clash Teens sa Barangay LS tuwing Lunes, Martes at Huwebes, 4 p.m. sa programang Forever Request. Oras sa Barangay 10:59.
7: This time check was brought to you by
8: Pay Online with GCash para bayad agad sa online shopping.
7: Ladies Choice, make every dish mayo amazing with Ladies Choice. Alaksan Extra, ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Taga san ka?
7: Taga Alabang.
9: Taga san ka?
7: Taga Barangay LS.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
3: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Taga saan ka?
9: Taga B Mapa.
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Bakit RitePed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong Papa Dudut. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Naj Zablan, at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bon Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudut at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na.
3: Slipping through my fingers all the time.
4: 4 minutes after 11 on the clock, yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace. At ano na nga ba ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Ellie? Comment po kayo ha, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin ko po ang inyong mga komento. Eh, ang daming nangyari, pero ang pinaka masakit na nangyayari sa ngayon siya ang sinisisi ng pamilya ng lalaki sa pagkawala ng kanyang dating asawa. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, comment po at babasahin ko as in now na ang inyong mga komento. Katulad na lamang netong si Edson, sabi niya, "Ma'am, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Lahat po tayo nakakaranas ng mga pinakamabigat na pagsubok. Pero hindi po lahat nabibigo tayo. Ayan, si God, naka-guide sa atin palagi. Maging inspirasyon mo na lang mga anak mo at ang bago mong kinakasama na binigay ni God para sa'yo na agapay sa'yo at magtayo ng bago at magandang buhay. Wala kang kasalanan at balang araw, maiintindihan din nila yon." I don't think maiintindihan nyo ng mga taong sarado ang isip. Diba? Minsan kasi yun ang mahirap eh. Like nakita naman nila, na-witness nila kung ano yung mga nangyari, pero sa sobrang sarado yung isip nila, naghahanap lang sila ng masisisi. So, nandito yung ating bida, ikaw talaga yung sisisihin. Eto, sabi dito ni John Paul, "Proud po ako sa inyo ate, nakayanan mo ang lahat. Tungkol naman sa naging live-in partner mo, huwag mo sisihin ang sarili mo sa mga nangyari sa kanya. Wala kang kasalanan at wala siyang kwenta. Tama lang yon sa kanya para mabawasan mga taong nananakit ng kapwa nila." Uy, hindi naman. Huwag naman ganito yung ano. Pero, sana ay mapalaki mo ng maayos yung mga anak mo. Alright. Ano pa ang sabi ng ating mga bida-bida? Ito, ang sabi pa dito ni Roms, "Proud ako sa iyo ate, nakayanan mo lahat tungkol naman sa pagiging okay." Nabasa ko na yan, same lang. Ito pa, alin pa dyan? Ito, "Papa Ace, para sa ating caller, huwag sisihin ang sarili niya. Tama yung ginawa niya na iniwan niya yon kasi hindi po makakabuti sa kanya." Ito pa, "Wala kang kasalanan sa pagkawala niya. Siya mismo ang humanap ng kanyang kamatayan. Naging mahina siya sa sarili niya. Kulang siya sa paniniwala sa taas and akala niya droga ang pampalis ng problema. Kaya wala kang kasalanan kung bakit siya nawala sa mundong ito." Anyway, mga kapuso, mga kabarangay, balik na natin ang ating bida na si Ellie. Hello, Ellie. Ellie?
5: Hello po.
4: Oo, halos lahat dito, karamihan dito, sinasabi nila na wala kang kasalanan sa pagkawala nitong kanyang karelasyon. And I believe, wala naman talaga. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong pag-iisip. Okay? May mga tao na nagagawa itong mga ganitong bagay na dahil sa tukso, na dahil sa hindi niya nalabanan kung ano man yung mga problema na dumarating at dun siya nag-rely sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, which is hindi niya alam, lalo siyang mapapasama doon. Pati yung pamilya niya, napabayaan niya, ikaw napabayaan niya. Diba? Nung una, okay naman siya, pero habang tumatagal, eto na nga, napasubo siya at nakagawa pa ng mga hindi magagandang bagay. And yung pagtitiis mo ng 15 taon, hindi biro yun. Kasi nga, umaasa ka dun sa sinasabi mo na magbabago siya, pero Hindi naman nangyari. Magbabago lang ng onte, tapos babalik na ulit. Yun ang pinaka nakakalungkot, no? Na umaasa tayo, parang nasasabik ka dun sa nakikita. Kasi pag nakita mo kasi na nagbabago siya, akala mo yun na yun. Tapos madidisappoint ka na naman. Hanggang sa nagiging normal yung mga bagay-bagay. Hanggang sa nagiging normal na ganun siya. At ikaw, naging normal din sa yung sitwasyon. Na ganun yung ginagawa niya. At so, ganun na lang yung setup nyo. Walang pagbabago. Ay nako. Anyway, matapos itong mga nangyari na ito, eh, nakatagpo ka naman ng panibagong tao na magmamahal sa'yo at tumanggap sa'yo. Ang sa akin lang, eh, sana yung mga anak mo, wag mo silang kalimutan. Yung panganay mong anak, itong dalawa mong anak, lalo pat hindi mo sila kasama, sana dumating yung panahon na nasa iisang bahay lang kayo, kasama mo yung mga anak mo. Kasi for sure yung mga anak mo na yan, kahit pasabihin natin na alagaan ng tama ng mga nag-aalaga sa kanila, ng mga lola nila, pero syempre iba pa rin yung pag-aalaga ng isang ina. And I hope maintindihan nila yon. Lagi mong ipaintindi sa kanila na ganito yung sitwasyon nyo dahil sa mga nangyari. And huwag mo na lang pansinin itong mga tao, itong pamilya niya na hanggang ngayon ay sinisisi ka sa mga nangyari. Kasi alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo naman yung best mo para mailigtas siya. Diba? Tinatry nyo dati o gusto mo dati na iparehab siya para sana matulungan siya. Pero yung pamilya niya ayaw. So ito yung bunga ng kanila ding kapabayaan. Kasi kung naagapan naman ito, kung naparehab sana, mas natulungan, baka nga nailigtas. Baka nga naging maayos siya. Pero syempre, hindi kasi pwede na ikaw lang yung kikilos. Lalo pat alam naman ng pamilya niya yung sitwasyon. Anyway, ikaw naman ay masaya na ngayon, tama?
5: Opo. Okay naman na po ako. Nakasuporta naman itong kinakasama ko sa mga anak ko. Saka sa akin. Sa pagpapagamot sa akin.
4: And I hope maging maayos ka na. And ipag-pray mo itong mga nangyari na ito. Ipag-pray mo siya. And humingi ka ng guidance.
5: Yung parents naman niya, okay na kami ng nanay niya.
4: So,
5: na-realize daw niya na anak. Na-realize naman daw nila na mali rin yung anak niya. Yung mga kapatid na lang.
4: Ang sinisisi ka hanggang ngayon?
5: Oo. Hanggang ngayon. Kaya lang yung kasi yung anak kong isa ayaw umalis doon kasi daw yung kapatid kasi nung ex-husband ko, inaampom yung bahay na para sa mga bata kaya ayaw niya umalis doon.
4: Tsaka ito naman ay mga nangyari na maybe it's time na to move on, kalimutan ng lahat.

0: Ni isip ko sa nararamdaman ko.
1: And maraming salamat sa pag-share. At I hope merong mga tao dyan na nakikinig, parehas ng sitwasyon mo. And baka maililigtas pa nila itong kanilang mga partner or asawa. Kung ganun man, ay kung same situation man, katulad mo, maybe it's time para iparehab yung mga partner nyo. Kasi walang mangyayari. Lumalabas dyan, parang kahit hindi nyo sabihin na kinukonsinti nyo, parang ganun yung nangyayari. Hanggat wala kayong ginagawa. Okay? Kaya sa mga nakikinig, kung ganito man, it's time para kumilos. Hindi pa huli ang lahat. Anyway, halimbawa ang nakikinig sa'yo ngayon, itong ex-partner mo na minahal mo din naman talaga, kaya kang kumapit sa kanyang pagbabago ng sobrang tagal, anong gusto mong sabihin sa kanya?
0: Patawad kasi hindi ko nakinaya yung pinagdaanan ko sa kanya, bakit ako bumitaw. Pero kahit naman naghiwalay kami, hindi ko pa rin naman siya pinabayaan, sinuportahan mo pa rin naman siya. Pero hanggang doon na lang palagi, hindi rin niya tinulungan yung sarili niya. Sana, kahit nasa kabilang buhay man na siya, sana makatawad niya ako. Eh, hindi ko naman din kagustuhan yung nangyari sa kanya. Yan lang po. Tulungan niya rin ako makamove on sa mga nangyari. Tapos gabayan din niya yung kapatid niya, magulang niya na paintindi niya na hindi ko kasalanan yung nangyari sa kanya.

0: Siyempre, tinanggal ako sa trabaho.
1: Bakit naman, pre?
0: Eh, nagpaupo ako na matanda sa upuan ko pagsakay ng bus.
1: Ha? Grabe naman yun. Ikaw na nga itong nagmamagandang loob eh.
0: Oo, pre. Mali ko bang hindi marunong mag-drive yung matanda? Nagalit yung konduktor na kasama ko.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay, 11:36.
3: This time check was brought to you by
4: Walter Marts.
3: Sarap maging mom. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: New Star Online. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcar.ph.
4: Pay online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
5: Barangay LS 97.1.
6: Barangay LS.
7: Stronger.
8: Pinatibay!
7: Forever.
8: Habang buhay!
5: Number 1.
9: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
10: I-talk to Papa na.
11: May problema ka ba di masabi sa iba? Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na. Ikasamo ipa, Bravo! Para sa inyong mga parambo, mga kapuso, sa mga galit, sa manang loob, kung kanino ka ba'y naka-high blood, ano pang hinihintay mo, pumunta ka sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. Nakalive pa rin po ako doon. And doon ka mag-comment ng iyong parambo, doon ako magbabasa. Alright, unahin natin. Itong si... Sabi dito ni Ana Bolano, pinaparambo ko si Choy Choy at si Chay Chay. Ayaw pumasok sa school kasi daw umuulan. Ay, very me! Kapag talaga umuulan, no, minsan nakakatamad. Kasi ang messy ng floor. Charot! Ay, kailangan yung pumasok, diba? Basta mag-ingat lang. Magdala ng payong, kapote, o naman yung available na pwedeng gamitin, panangga sa ulan, mag-jacket kung malamig, diba? Basta mag-ingat. Okay, eto, pinaparambo ko po si Bonnie habang naghahalo ng semento dito sa Palina, Nagcarlan, Laguna. Oy, hello po sa inyong lahat dyan sa may Nagcarlan, Laguna. Ito din, oh. Si, yan, si Jeffrey Bueno. Ayun, si Jeffrey na nga. Si Candy Mo. Parambo po dito si Jaja. Busy maglaba at hinahanap niya. Ay, wala si Papayohan ngayon kasi masakit, may masakit sa kanya. I don't know kung ano. Charot. Eto, si Mark Emil Ortega. Papais, pinaparamo ko po si Romel at si Jimmy. Huwag kayo matulog dyan sa bodega. Sweet naman ni Romel at ni Jimmy natutulog sa bodega. Dahil dyan, isang bansa, isa ba rin. Pultang kayo! Rambo kayo! Eto, parambo daw. Si, parambo daw, anak ko, ayaw pumasok. Si Jasmine, pumasok ka. Ano ba talaga? Ang gulo mo, mother. Si Angela Ramonel, parambo po yung asawa kong masipag magtrabaho kahit maulan. I love you, asawa ko. Eto din, si Jasper Leonardo, parambo si Mariela. Pasabi po, happy na birthday pa. Uy, happy birthday. Sa mga sumasalabate ng birthday today, happy birthday sa inyo. Si Mark Emil Ortega, si Erwin Berzosa Garbo, parambo dito sa Proction ng Sure Source Company. Taray doon. Proction ng Sure Source. Ano daw? Nabulol ako. Sure Source Company. Ayun. Hello po sa inyong lahat dyan. Eto din. Aha, si Giancarlo Ocanisa. Parambo boss namin na mahilig magpa-mandatory OT pero hindi naman nababayaran. Ay! Huwag kayong papayag na ganun. Kapag mag-OT kayo, i-assure nyo na bayad yun. Okay? Grabe naman yon. Kapag ka hindi binayaran yung OT. Kasi dapat, diba, nakauwi ka na nun. Relax-relax ka na. Pero hindi binayaran. Very wrong. Pero meron akong na, diba, yung iba, sabi nila, babayaran naman daw yung OT nila. Kaso, sobrang tagal. Like, delay bago dumating yung bayad dun sa OT nila. Huwag naman ganun. Kasi ito naman yung mga taong ito, eh, totoong nagtrabaho at pinagtrabahuhan naman nila yun. Diba? Na-request nyo naman na mag-overtime sila. Eh, wala naman yun dun sa kontrata na pinirmahan nila or dun sa napag-usapan bago sila ma-hire dyan. Diba? Tapos sabihin nyo, bayad ang OT. Pero, yung iba, ang tagal naman bago ibigay. Eto, pinaparambo ko si, sino to? Sila Kuya Ronald Dilim, si Ate Teresa. Lau, Limin, Mia Del Valle Sanchez, si Ate Mabel. Mga bago lang daw sa trabaho. Dito sa may... Guagua Garments. Oy, hello po sa inyong lahat dyan sa may Guagua. Parambo ka trabaho kung masipag mag-absent si Eman. Si RJ, parambo lahat ng mga taga Minolonga. Ano to? Minalongo? Na nakikinig ngayon sa inyo pati po sa anak kong si Jairiz, Kate at si Prince Jacob. Si Joanna Marie Palomo. Si Bacomay Ortiz, parambo si Ricky Dalpin, huwag pasawa, ingat lagi sa trabaho, mahal ka namin ang anak natin. Aray ko! Sabay-sabay na natin, eto ah. Si, sino to? Huwag nang mag-flood, oo. Si RJ Estosane, parambo mga taga, ay na nga yun. Eto, si Mika Averion, marami po. Parambo po si, anong marami? Si Tita Bells, always daw nakikinig. Si Reynan Maraya, parambo yung katrabaho kong si Rowel Ngoho na maingay yung bunganga sa trabaho. Si Archie Jimenez, parambo ko lang si Kuya, panay patama sa trabaho, salamat po, taga Laguna po. Wala naman pangalan. Si Blos Plando, parambo kay Mark Daniel Deliosa. Si Raniel. Ito si Astro kay Bermudez. Parambo daw kay gwapong JP. Si RJPC, parambo pa mga pamilya ko sa Ubando, Bulacan. Kabigaw family, ingat kayo dyan. At

0: Colombo kay Aaron Mico Clejero, sabi ni paring Jansky. Alright, dahil dyan isang bansa, isang barangay, puldang kayo, rambo kayo.
1: Barangay LS 97.1
2: Stronger Forever.
0: Mga kapuso, malalaking papremyo naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwede pong magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang maswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin po ang may chance manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug Branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin pong maghulog ng entry sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. At mga kapuso, narito na po ang ating dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
3: Rico, patawarin mo ako kung hindi ko agad pinagtapat sa'yo yung totoo. Ngayon lang kasi ako naging masaya sa buong buhay ko mula sa pool. Lumaki akong laging puno ng takot, lungkot sa pangungutya ng ibang tao at ng pamilya ko, ng sarili kong mga magulang.
4: Tunay at tapat na pag-ibig ang inaasam-asam ng lahat. May mga sinuwerte na, pero marami pa rin ang patuloy na naghahanap. Ikaw ka barangay, paano ba nahanap ang taong nararapat para sa iyo? Pakinggan ang kwento ni Rico sa Barangay Love Stories, #BLS, kakaiba.
1: Barangay LS 97.1.
0: Ang tanong ay ano kaya yung ipinagtapat? Naku naman. Namiti naman ako doon. At saka, ikaw daw ba, natagpuan mo na. Hindi pa talaga, Papa Dudut. Wala pong nasa, nasa. O darating pa ba? Or baka naman dumaan na, hindi ko lang napansin. Ako, mga kapuso, mga kabarangay, yun po yung ating dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut. At maraming salamat sa mga kapuso natin, sa mga nasa Facebook Live. Pero ito sila Mami Dina, sina AJ Abelarde, Elizabeth Bravo Nesho, sina Mami Mercy, always nakikinig yung mga yan. Maraming salamat po sa inyo. At hello dyan sa may PSA, kay Ate Arian at kay Miss Hazel, mga nagagandahan dyan sa may PSA. Thank you so much for listening. And don't forget ang aking social media at Papa Ace LS. I-type mo lang PAPA space ACE. Mag-follow ka naman, oy. And then thank you na agad kung naka-follow ka na. Sa mga hindi pa, baka naman. Maraming salamat mga kapuso. Bukas po ulit. And doon sa mga gusto maging bida, guys, mag-PM na kayo agad para bukas maisa lang kayo. Pag-usapan natin, i-share mo sa amin kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo. Ito ang Talk to Papa. Ako si Papa Ace sa Barangay LS 97.1, number 1 forever.

0: That song was brought to you by
1: Walter Mart. Sarap maging mom.
2: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na.
1: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
3: Barangay LS
4: 97.1.
0: Stronger forever.
5: Baby, lalabas kami mamaya ng mga office mates ko, ah.
6: Anong meron?
5: Eh, birthday nung manager namin. 11 PM na sa bahay na ako.
6: Saan kayo pupunta?
5: Diyan lang. Sa restaurant lang, tabi ng opisina.
6: Ah, malapit lang pala.
5: Oo, punta ako, ah.
6: Hindi.

0: Bituinka.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E. Aming Bituinka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis.
5: Your kid needs tibay-tibay.
4: Araw-araw.
5: Punuin muli.
4: Punuin muli.

0: Must have strong lungs. Passion fruit salad for hope. With regular use versus non-condition shampoo.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: What's touchy matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
4: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: X. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki naman sa trabaho ng babae? Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Maya,

0: Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic app.
0: Adam Orellar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Aray ko!
4: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
5: Unilab Quality yan.
6: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jeez.

0: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs mga sabon. Wala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

0: Z-E-X-I-I-R.
1: Santos po, nakarating na sa bahay sa cement, pakmento. Kunin ng Fair Cement, parang mawawala ay para tibay sa cemento. Sa trabaho, Freya Santos po, maayos mag-jorker turog sa bahay.
2: Yung sabon ng kuba para tanggalin ng germs ang brand Ecogic, based on third-party test. Mag-Safeguard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
3: Safeguard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.

0: Z-E-X. Every time, anywhere, I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hot dog ni Betlogs! Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinam ng

0: pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Nagugutom.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag-Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Sara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Co Blanca, para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
2: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: EAX. Every time, anytime, here.
1: Adam Ore, boring ka sa pansit, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang onsen seasoned oil para perfecto ito. Kain na.

0: na niya. Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana. Mana, teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Sarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng dami. Tama na sa kaban. Drink Horse Beer. Mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly. Adul-

I thought it was all over.

0: EX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Need extra budget fast? Adam Orilarpo, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
1: Orilarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit.

0: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulators.
1: Mayra pang Pilipina, tiglando, lasing at tawag in tablado. Mayra eh, aming bituin ka.
2: Alpha Vitamin E has been generic name of Mayra E.
3: Mayra E, aming bituin ka. The Alpha Tocopherol Vitamin E has been generic name of Mayra E.
4: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
3: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

every time, anytime, everywhere. I'm here.

0: Magdi-de Ultra Bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality Yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
8: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central de Filipinas.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
5: TGON Radio.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang.
2: Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
4: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
3: Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya

0: sa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO Condoms, ang pamilya na sa bahay.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, ubo ng ubo sa plema. Bakit sa Capsule X at mag-Sulmiox? Para huwag uubo sa plema para tanggalis fast of stuff. Mag-Sulmiox. Walang plema, labas ng plema.
1: Alagang Unilap yan.
0: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis.
3: Your kid needs tibay, tibay.

0: ang Burr Brand Junior para sa isang hanggang tatlong taong gupang baby. Mag Burr Brand 51 CA number 02026. Please only be upon the advice of a health proper use. Sakit ng katawan. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality Yan.
0: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Teke Teke present. May gana.

tata.

0: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat di ba? Your kid needs tibay, tibay.

0: sex. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Beat it.

0: mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Ipis Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
6: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Ayo, buti kaya mag-instant Lumi Goreng. Tapos, kakainin sarap. Coco Martin po, masaya walang mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
1: Adam Oreller po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light, barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink respond. Tanto ay bakit sumakit ng ulo, mag-rec at tanggal para maporte, bilipat.
4: Unilab Quality yan.
5: Has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Matangka!

0: ako?
1: Dahil nahalata ako ah.
2: May nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya, na-disco bakla na lang.
3: Kakabalods, ito sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
1: Ah! Suta ka!
4: Ay, bakla nga.

bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla!

0: Yen, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Majulanis Morissette, Julan ng Julan. Oo, kaninang hapon, biglang malakas ng buhos ng ulan, mga iniibig, di ba? Tapos kanina naman, early evening, siguro bandang 6:30, biglang bumuhos ulit ang Julani. Kaya, one thing that wag natin kalilimutan, mga iniibig, yung may baon tayong pananggalang ulan, ha? That is to protect us from potential na sickness, sipon, ubo, or whatever. Kaya, uso naman ho ngayon yung maliliit lang na payong yung pwedeng itago sa bag. Kaya, make sure na may payong po kayo, ha? Dahil bawal po magkasakit sa mga panahong, especially crisis, magkakasakit ka pa. Eh kasi ganito ho yan. Diba, usually ang policy, no work, no pay, diba? O nag-absent ka ng 3 days. So tingin mo ba sa araw namang sweldo, kompleto yung salary mo? Siyempre hindi, diba? Halimbawa, ang per day mo, halimbawa lang naman, 1,000. O 3 days kang wala, sayang din yung 3,000 yun. Diba? Kasi nga, dahil wala kang baong payong. O, ngayon, pag naulanan ka, sabi na matatanda, idiretso mo nang iligo yan sa bahay. True la dyan, kasi nga, yung tinatawag nilang acid rain. Especially dito sa Metro Manila, madumi po yung pinanggagalingan ng ulan. Kasi katulad sa probinsya, katulad sa mga baryo-baryo, sa mga bukid-bukid, malinis o talaga ang buhos ng ulan doon. Pero dito po sa Metro Manila, definitely hindi ho malinis ang patak ng ulan. Ay, napansin ho ninyo pag naambunan ho tayo, biglang after a while, masama ang pakiramdam. Brought about the presence ng mga different chemicals na sumama doon sa tubig. Kaya the best remedy niyan, iligo mo na kaagad para hindi na lumala, di ba? Pansinin niyo pag niligo niyo parang nawala na siya. Ay mga baklitos naman, huwag kayong magpaulan, dadami kayo. Ay, nakaka-alerty. Huwag ko kayong magpaulan, lalo na sa sementeryo. Naalala ko nung araw, namasyal kami ng mga kaibigan ko papunta ng Batangas. Ito na. Diyan pala sa Batangas, parang bahagi na nung kultura nila at tradisyon. Na normal na lang ang mga otoko dyan na may balisong o 29. Eh, lakas-lakas ng ulani, Julanis Morissette. Alam niyo naman, pagtagulan, ewan ko talaga, pagtagulan, dyan lumalabas ang mga baklito. Dapat nga nagpapahinga na lang, di ba? So, eto na, yung isang amiga kong baklito, Romampa. Rumampa, siyempre, ewan ko kung ano ang meron sa ulan na hinihila mga baklitos para rumampa. Ang setting nito ay sa Batangas, sa mga iniibig, eto na. Itong kumari kong baklitos, umaura ng isang bagets na Batanggenyo. Umaura. Aura-aura siya, aura-aura. Una sa lahat, hindi siya taga Batangas, dayuhan siya. So hindi niya alam yung aurahan eksena doon. Siyempre kahit yung mga baklito sa Batangas, alam na nila yung doon kung paano umeksena sa baget. So itong kaibigan ko, di umaura-aura. Apparently, parang hindi sila nagkasundo nung baget. Diyos ko Lord, mas mabilis pa sa takbo ng motorsiklo ang takbo niya. Eh kasi di ba umaura-aura siya, para nakilala niya yata sa isang lamayan doon. Bakit kasi sa lamayan kayo rumarap, mga baklitos kayo, baka kayo sumunod diyan. Diyos ko Lord. Apparently, lesson learned to sa inyo mga baklitos, maura-aura ha. Apparently, parang naging tagumpay siya doon sa baget. Okay, apparently, parang naging tagumpay. Yes, oo. Kumbaga, nasupplyan siya ng malauhog na buko juice. Ito na ang nagkakalurky. Nung magpepesong na siya sa baget, ang datong grease lang niya ay during that time parang 150 lang yata ang 150 lang yung kanyang budget. Pero ang asking yata ni Bagets, I don't remember kung 300 or 400 or 500. Eh di nagka-problema ngayon dahil lumalabas. Parang binubudol niya yung baget. Oo, eh si Bagets pala may dalang balisong. Nakakalurky. Hindi naman siya ginoksak pero nilabas na yung balisong. Sabi niya, baklitos ka, niloloko mo, gusto mo gripuhan kita. Nakakalurking, Diyos ko lang, parang teleserye lang. Sa sobrang takot ni Baklitos, nagtatakbo pumunta sa bahay na pinagbabakasyonan namin. Sabi ko doon sa kumari, nanginginig pa si Baklitos. Sabi ko, anong nangyayari sa'yo at bakit nginig ka? Sabi niya, Mari, pahiram mo lang dyan ng 300 mo. So, medyo nakaramdam na ako, Bagets itong Baklitos na ito, umaura ito. Tapos sabi niya sa akin, Mari, nasusyokot ako, ikaw na magpaysong nung balance ko. So ako naman, hindi ko alam na ganun pala yung level nung pangyayari. Di lumabas ako, kikending-kending pa nga akong palun. Parang wala lang, chuchu-chuchu. Sabi ko kay Baget, ano ba naging usapan niyo, chuchu-chuchu? Tapos, eto na ang naloka ako. Naglabas ako ng, ito, binigyan ko ng 300. Sabi niya, isa ka pa, gusto mo yata ako loko. Naloka ako, Diyos ko Lord. Nakita ko nga yung 29. Sabi ko, sandali lang ha, diyan ka lang, relax ka lang ha. Binalikan ko si Baklitos. Sabi ko, Baklitos, ano bang usapan ninyo? Sabi niya, wala naman kami malinaw na usapan. Sabi ko, rule of thumb, Baklitos, ha? Ganun na rin sasabihin ko sa inyo mga Baklitos na nangikinig at nanonood ngayon. Kung may aura kayo sa Bagets, kailangan malinaw, ha? Ang pesong kung magkanit, hindi pwedeng hulaan. Maraming napapahamak na mga Baklitos dyan, ha? O akala mo, magigetching mo ng Morita Sanchez. Kala mo, mura mo. May rate palang mataas si Bagets. Kaya malinaw nag-uusap. O ayan, kamuntik kang maging istorya na lang ng balita. Bakit ba ako napunta sa balisong? Dahil nga sa tag-ulan. Pag tag-ulan ho kasi, hindi ko ho talaga anong tawag mo rito? Hindi ko alam ang tunay na dahilan kung kailan tag-ulan. Ay, dyan lakad ang mga Baklitos. Pero may nagchika sa akin, Mari, alam mo ba bakit? Bakit gustong-gustong lumabas ng mga Baklitos pag tag-ulan? Kasi pala, ang mga bagets, ang mga otoko, ang mga ombre, pag malamig daw ang panahon, eh gusto nilang magpainit.
1: Ayaw!
0: Eh sabi ko, eh di magkape na lang sila o mainit na sabaw. Diba? Sabi sa akin, Mare, ibang init ang hinahanap nila. Tawa na nung tawa si, ano, si Ate V. Ate V, Athene Manaban. Ang Zumba Queen ng Valenzuela, walang tatalo dyan, ha? Kahit isang oras, dalawang oras, hindi napapagod yan. Oo, para siyang kitikiti to the highest level. Kaya lesson learned yan sa inyong mga baklito sa alam ko na kung bakit umaaura kayo ng tag-ulan. Dahil nalalamigan ang mga bagets at gustong magpainit. Kaya pa sininho ninyo pag gabi, di ba pag gabi medyo malamig-lamig na, especially ngayon, taglamig na tag-ulan. Mga baklito, aura sa gabi, lakad ang lakad, sinisilip-silip yung laman ng jeep, laman ng tricycle, laman ng truck.

Iba-ibang grupo po yan, mga iniibig, ha? O, Tiga Ba? Tiga Ba, isang ano na group na o. Yan, primarily, mga manang po. Pag plinant na buhay na...

0: sobra.
1: Ay, Diyos ko, Lordy. Baka ingat-ingat kayo, mga baklitos kayo, ha? Ingat. Mahalaga mag-iingat kayo. Ako, hindi kasi ako judgmental na tao. Bahala kayo kung gusto nyong umawra ng umawra. Bahala kayo kung gusto nyong kumokak ng kumokak. Ay, dyan, ha? Basta, tag-ulan ngayon, hindi ho kayo makakaluhod, putikan.
2: Ayaw!
1: Hindi ka makakaluhod, mahirap lumuhod pag umuulan. Saan ka, sa, ano luluhoran mo, putik?
2: Ayaw!
1: Diba? Anong luluhoran mo? Damong basa.
2: Ayaw!
1: Please, good Lord, nakakalurky. Yan po ang ating kwentong tag-ulan.
2: Ayaw!
1: Oo. Ani na minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng gabi. Ayan, opening salvo pa lang. Tawa na kayo ng tawa. Kayo mga baklitos kayo. Speaking of tag-ulan, Wata Wata Festival today. Oo, dyan sa San Juan City. Oo, pero 30 fire truck ng may tubig lang daw ang ano. Ang napakadami ng fire truck niya. Diba? Pero marami naman na nag-enjoy. Oo, diba? Kasi bubuhusan ka ng tubig dyan eh. Okay lang kung tubig, wag lang galing sa Kanalinski. Kanalinski. Super Kyoho to the highest level galing ng Invernalis. Diba? Oh, ay tubig na bang ano galing sa ano na galing na mismo sa malinis na source, kaya kahit buhusan ka ng tubig. Pero ngayon yata pinipili na yung lugar. Tapos siyempre, di ba, naka-uniform papasok sa school. Wag mo nang ano buhusan ng tubig.
2: Ay,
1: papasok nga yan sa trabaho eh. Papasok sa school, bubuhusan mo ng tubig. Baka matulad ka kay ano, kay Boy Dila.
2: Ayaw!
1: Alala yung si Boy Dila. Direklamo siya na bonggang-bongga kasi kung sino-sinong binabasa niya ng tubig doon. Ayan ha, Wata Wata. Bakit Wata Wata? Because coming from the word water, water.
2: Ayaw!
1: Wata Wata. Okay, ino na po ako na aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga baklitos?
2: Mga bakla!
1: A one, a two, a three, a go! Tama na.
2: Mga bakla.
1: Tama na mga baklito.

Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. At maulan ha, kaya practicein nyo hong may dala na ho kayong payong, mga iniibig ha. At just in case, if mag-ulan, may protection po kayo, hindi ho kayo magkakasakit. Ha, mahal po ang gamot. Mahal po magkasakit at higit sa lahat, absent. Dahil pag umabsent ka, bawas sweldo. Diba? Magagalit si misis. Kaya alagaan ating kalusugan. Uminom. Ito po isa pala sa mga ano, everyday kong ginagawa. Everyday, every morning, umiinom po ako ng isang mug ng kalamansi with hot water. 10 kalamansi. Bumili na

0: Okay ng strainer kasi nakaka-stress yung calamansi eh, sasama yung buto. May stress ho kayo doon, dapat may strainer kayo para ano na lang ho kayo, piga na lang ho kayo ng piga. Tapos lagyan nyo ng konting honey. Ayan, napakasarap po yan na mainit-init every morning. Opo ha, calamansi vitamin C po yan. Ngayon, kung may ano ho kayo, iniinom kayo yung vitamins, much better. Ang ginagawa ko, inahaluan ko ng malunggay powder. Inahaluan ko ng lagundi powder. Inahaluan ko ng luyang dilaw. At saka guayabano powder. Yan. Yan naman ang iniinom ko. Very effective ka ho sa akin, ha? Ngayon, sa mga mahihinaan dyan, ang side effect ho kasi noon, dahil mga giniling na dahon yun, baka kayo'y pururot.
1: Ayaw!
0: Pururot effect. Pero very, very good po yan sa health, ha? Kung may problema ka sa, limbawa, madali kang mapagod, may problema ka sa baga, may problema ka sa blood sugar, may problema ka sa kidney, may problema ka sa liver, may problema ka sa puso, very good. Very good yung mga herbal na yun, mga iniibig. Nag-message sa akin minsan si Alec. Sabi niya, tita, hindi ka ba umiinom ng... meron pa kasing isang herbal na napakapait. Nakalimutan ko na anong pangalan nun eh. Mas mapait pa yun sa ampalaya, mga iniibig. Pero may study, Alex, yung binabanggit mong herbal na yan, masyado siyang strong. To the point na it may damage your kidney. Kasi may mga pag-aaral po na yung binabanggit ni Alex na herbal na napakapait. Serpentina, correcto. Serpentina. Hindi ko sinisira ng serpentina, ha. Kung iinom po kayo ng serpentina, siguro tama na yung isang kapsula. Kasi ang serpentina ay pasya sa ampalaya. Meron po kasing mga pag-aaral na yung mga nasosobrahan ng serpentina na damage ang kanilang kidney. Kaya, kumbaga may pag-aaral na parang kumontrol ka sa serpentina. Kaya ako, para makasiguro, kasi dati ho nagsiserpentina ako eh. Pero nung nabasa ko ho yung mga review na may possibility na ma-damage yung kidney ko, nag-shift ako bumalik ako sa ampalaya herbal capsule. Kasi po ang ampalaya herbal capsule, kahit ilan pong kapsula ang inumin mo, kahit siguro 3-5, okay lang. Kasi pagkain halamang gamot naman yan eh. Pero yung level ho ng concentration ng bitterness po ng serpentina, parang times 10 ng ampalaya. Kaya super pait. Pag nasobrahan mo, ay hindi na nakatutulong, sisirain niya na yung kidney mo, ha? Ito po ang yung lingkod, naturopathy doctor. Tita Chupeta, your herbalist.
1: Ayaw!
0: Herbalist. Yan na malalaman ko, may mga masyosyonda na, di ba? Pero nakatutulong siya. Meron pa akong isi-share bago ko makalimutan. Ako kasi kumakain ako ng 10 okra sa umaga, 10 okra sa tanghali, 10 okra sa gabi. Okay, hugasan nyo mabuti yung okra. Dalawang technique yan, pwedeng ipatong nyo doon sa pinagsaingan ng kanin. Yung paluto na yung kanin, ipatong nyo doon. Isang magandang technique, pag iboboil nyo siya, after 5 minutes, palibang nagboil na, di patayin na, di ba? Huwag nyo hong itatapon yung pinagkuluan ng okra. nandyan yung pinaka the best na ano niya, pinagkuluan. So palamigin nyo lang ng konti o lagyan nyo na ng ano, ng konting honey. Timplahin nyo na para nyo na siyang tiyan. Ay, super the best na may niibig. Super the best, ha? Marami ho kasi nga ano, hindi nila alam, nagbo-boil sila ng okra, tinatapon yung pinagkuluan. Wrong! Inumin mo lahat yun, lasa siyang parang, alam nyo ho yung ano, yung pinagkuluan ng nilagang mais. Ganun lang ho ang amoy niya at lasa, napakasarap. Kaya whenever you boil a okra, inumin nyo na ho yung pinagkuluan, ha? Ayan. Ako po ang inyong Tita Herbalista. Tita Herbalista. Isang dahon lang po ang hindi ko kayang i-boil. At yan po ang dahon ng anahaw. Dahil hindi siya kasya sa pero. Oo. O, nasa na ba ako? Napunta na ako sa anahaw, ha, mga paklitos kayo. Siyempre sa Jupenatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, papahuli ba naman ang ating mga solid Jupenatics, diehard Jupenatics, forever Jupenatics, certified Jupenatics, Global Jupenatics, International Jupenatics, mga baklitos, Worldwide Jupenatics, Universal Jupenatics, Legit Jupenatics, Unlimited Jupenatics ng Tondo, mga Blind Jupenatics, napakarami po yan na, mga Silent Jupenatics, Madlang Jupenatics, Yo Jupenatics ng Tondo, mga Bayut Jupenatics organizations ng Iloilo at Bacolod, Interbarangay Jupenatics, Tropang Jupenatics, at ang ating pinaka-latest, ang ating Pasukona community. Opo. Ito po yung ating mga baklitos na pare-pare. Pare, subo ko na pare. Ay, nakakalurky. O, eto na! Mga baklitos kayo, ha? Si Nitch Itit. Si Nitch Itwa. Mga baklitos! Si Nitch Itwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa. Actually, hindi naman kasikatan tong aktor na ito. Pero kilala siya sa larangan ng mga billboard. Kilala siya sa pangalan ng mga fashion show. Pero yung team na ano, mga pelikula, teleserye, meron siya pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa tatlo-tatlo. In other words, mas marami siyang racket. At yung pinakasikat nga na underwear fashion show, kasama siya doon. At super wakatonic nga siya doon. Pinagtatawanan siya ng mga baklito. Kasi ano siya, certified Pasukona. Certified Pasukona ito. Hindi lang daw siya certified Pasukona kasi nga eksena nito ay pare-pare. Oh, yun yung mga lalaki, mga baklitos pag nagkalasingan na pare. Halimbawa, boses ni Era pa. Kuhang-kuha ko naman boses ni Era pa. Ang siya, cut to the ice man. Ayam! Ay, subo ko naman.
1: Ayaw!
0: Pasok ko na nga, eh, pare-pare tong artista at model na ito.

At base sa aking mga very, very, very reliable sources. Sources plural, ibig sabihin, maraming nagsasabi sa akin. Okay? Alam niyo ba ang Tagalog ng plural? Ang Tagalog ng plural ay bulaklakin. floral pala yun, floral. Floral. Maliban sa member daw siya ng Pasuko na member din siya ng tawag mo dito Paluko na mahilig pala itong Lumuhon. Payuko na mahilig din siyang Yumuko. Paupo na, oo, umuupo-upo din daw po ito. Patalko na, talikod ka na pare. Talikod ka na pare. Eto na nga. Ang chika sa akin, pag nasa stage to, pare-pare, macho-macho. Super macho. Pero sa ano, siyempre, marami mga model doon. Behave-behave siya. Di siya pwedeng magbakli-baklitos doon. Pero pag sa teleserye daw, sa pag may, nandun siya sa sarili niyang tent o kayo sa loob ng kanyang karo, super girlita, super Barbie. Barbita Darnitos. Girlitang Barbie. Oo, juklitang juklita, pare-pare sa labas. Mare-mare sa loob ng karong. At matagalan na chichismis to, alibaw, type niya yung model, type niya yung artista. Ayun na ano sila. Naga chuchuk chak chenes. Oo. Pero may nagchika sa akin, isa siyang duty-free Philippines. Duty-free Philippines. Ibig sabihin, ano siya, certified na jutay. Oo. Sino tong actor, model, entrepreneur din pala siya? Hindi naman siya ganong sikat na sikat, pero kilalang kilala siya sa mga product endorsement, sa mga fashion show, sa billboard, sa malls, nandun yung mga mukha niya. Oo. Nung naglakad daw siya dun sa underwear fashion, ano daw, para daw siyang naglalakad na kabibe. Ay, kabibe, pato. Parang pato daw. Eh, di ba yung pato medyo, ano yun, sakang-sakangan, tapos may kebot factor. Ang first letter na kanyang pangalan at first letter na kanyang apelido kapag pinagsama mo, read my lips, trademark. Trademark. Nakakalurky mga baklito. To the highest level. At ang ating liham kasaysayan, I'm sure na predict nyo na another liham kasaysayan ng isang baklito. Ang gusto ko naman sa kwento nito ay ano siya, tawag mo rito, magkaklase sila. Hindi, kasama niya sa trabaho. Parang nagkainlaban sila. Base sa nabasa kong sulat niya, pareho silang medrep. Alam niyo ba yung medrep? Medical representative, mga baklitos kayo. At ang pangalan ng ating letter sender,
real name pala niya ay Rodante. Rodante, ha? Ang kanyang girl, ang kanyang pangalan sa gabi ay Roda. Roda. Ano siya? Tawag mo rito, yung kabase sa training na med rep na ano, chinitong tawag mo rito, guwapong chinito na ang chika niya super duck. Oo, na naging papa niya. Yan ha. Pero may naging karibal siyang baklitos na doktor. Oo, na umaura-aura. Baklitos na doktor na umaura-aura sa kanyang papa. Oo, sa kanyang papa na ano, med rep na chinito. Dahil yun talaga daw ang kanyang regular na papa. Papa, as in papa, Papa Subo. Nakakalaro si Papa Subo. Okay! Abangan nyo yan ha, mga iniibig to the highest level. It's 15 minutes na ho makalipas ang alas 10 ng gabi. After this, ibabasahin na po natin ang inyong mga pagbati, mga special shout-out, mga greetings, mga ano din ha, special na pagbati sa mga birthday celebrators. That is the right term, mga inibig. Hindi birthday celebrant. It's birthday celebrator. Lagi nyo po yung tatandaan, ha? Parang kanina, sinabi ko sa newsroom, sa makeup room, are you aware, mga iniibig, na yung ginagamit yung word na recap? Diba, sasabihin natin, okay, let us, aliba meeting, diba? Okay, let us recap our meeting. Are you aware that recap is a shortened word of recapitulation or recapitulate. Yung salitang recapitulate, dahil napakahaba, ginawa na ng mga kano na recap. Kaya, okay, let us recap our meeting. But, i-check nyo ko sa Google, ang original word yan ay recapitulate. At least may natutuhan na naman kayo sa akin ngayong gabi. At ganoon na rin mga reaction, mga comments. At, oy, kay Tita Cory, naiyak naman ako sa message niya, Tita Cory. Tita Cory, I love you. Thank you, Tita Cory. Thank you. Yesterday was no si Tita Cory Junicio De Guzman na dyan po sa ano, Santa Maria, Bulacan. Oo, kasi napakahaba ng kanyang beautiful message sa akin kanina. Kaya ano, talaga may kurot sa aking puso. Sa aking puso, hindi sa aking juwetso. Thank you, Tita Korea. Alam ko naman, super love mo ako. Okay, makalipas lamang po ng ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you. Love you.

pangarap mong maging milyonaryo sa PCSO Lotto, magkakatotoo. Mas pinasaya, mas pinabongga, mas pinalaki ang mga jackpot prizes. Araw-araw ang bola, kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws. Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.

0: Chikahan? Check! Pardagulan? Check na check! Pasikatan? Super check! Hindi hagard ang morning mo dahil kasama mo ang tambalang kukumpleto ng araw mo!
1: DJ Melody at DJ Gabby, makisali sa tawanang may matututunan, makimarites to the next level, at ma-inspire to start your day with positivity. Woke up like this! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM.

Errol, pera nga ng ballpen mo dyan, Errol. Nawawala yung ballpen ko rito. Baka naiwan ko sa aking balayso. Nakikita niyo si Errol sa camera, kamukha niya si Papa Jack. Oh.

Yung long time partner ni Nyora Pasita, si Alvin. Oo. Tuwang-tuwa ako kay Alvin kasi nakita ko siya, si Alvin na ano, na jowa ni Nyora P. Kasi na-witness ko nung nagsisimula pa lang si Alvin noon. I think that was like 15 years ago. Payat pa si Alvin noon, saka nag-start pa lang siya sa industriya ng public relations. And tingnan niyo ho, pag lahat po nadadaan po talaga sa ano sa mga pasyensya, tiyagaan, dasal, sipag. Ngayon po si Alvin ay eventually he rose up to the ranks and after many years, ginawa na po siyang partner sa korporasyon. Kaya stockholder na rin po siya at may mataas na posisyon sa public relations. At nakabili na siya ng mga properties, lupa sa probinsya. My point is lahat po, pagtsatsagaan talaga ma-achieve mo ang iyong mga pangarap. Kaya kayo hong parang napaghihinaan ng loob na parang walang nangyayari, tsagaan nyo lang. Usually, dumarating yung big break pag yung punto na susuko ka na eh. Doon pala darating. Kaya tsaga-tsaga lang. Dahil hindi naman overnight ang success, mahabang panahon yan. Ngayon si Alvin, dalawa na ang sasakyan niya. Di ba nakaka-proud? Ako po honestly, pag may kilala ho akong tao, kaibigan, na umuunlad, honestly, natutuwa po ako. Masaya po ako sa taong yan. Kasi may mga tao pong hindi sila masaya kung umuunlad ka eh. Di ba? Kasi ayaw nilang para malampasan mo sila. Mga ganyan ho, wag na ho dapat binibigyan ng panahon. Yun ang pansinin. Hello daw kila Brian Espinar, Dennis Yap, Jezaya Acosta, Sam Aison, at sa graduates po ng Bachelor of Science in Development Communication. Dan sharing na po, I love you tita, 500 trillion times. Nakaka-lurky naman. 500 trillion ha. Totoo ba yan? Sige nga, i-define mo nga ang 500 trillion. Charot. Ang hello Redaha, magandang Miyerkules ng gabi tita. Simbang Baklaran, God bless sa Malolos, Bulacan. Yan po ang iniiwasan ng Waze. Ang pumunta po kayo ng Malolos, Bulacan dahil kayo po ay malolos. Malolos po. Charot. Araw ng Maynila at San Juan Wata Wata Festival today, June 24, 2026. Emil Paulino Mendoza, magandang gabi, Tita Chup. Sabi ni Angelo Redaha, Dan, like and sharing na po na kay NTC. Kay NTC meaning nagmamahal Tita Chupeta. Share nyo na rin, kayo pong mga nanunod sa akin, lagi-lagi nakikinig sa akin. Lambing ko ho sa inyo, i-share nyo po itong mga episode natin sa Facebook po ninyo. Kasi po, para mas marami pa makadiscover ating mga kababayan. Kasi sa panahon kasi ngayon, napaka-stressful ng life. Diba yung iba daw, sabi sa akin, tita, nung hindi pa ako nakikinig sa'yo, para antukin ako, ang ginagawa ko, nagja-jack and jill ako. Nakaka-lurky. Talaga ka namang hihina kapag ikaw ay nag-jack and jill, diba? ngayon daw, hindi na raw. Jack Angel na lang daw siya sa umaga. Sabi ko sa kanya, sa umaga, hindi Jack Angel ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay batibot.

0: Ah, di ba nung araw, number one niya sa ano children's ano TV show, yung Batibot sila Pong Pagong, sila Kiko Matching, at isa na Irma Daldal. Jovino Fredan, good evening po Tita Chupeta and all the Chupenatics all over the Philippines. Ano po yung sinasabi ng doktora pagdating sa buko juice at ano ho yun yung favorite niyang nilagang mani?
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Oo. Pero Jovino, tayong mga baklitos, matindi ang level of allergy natin na sa mani. Oo. Pero din tayong malalang allergy sa matabang petchay.
1: Ang taba ng aking petchay.
0: At tayo mga baklitos, ay ayaw na ayaw natin tumambay sa EDSA. Dahil napaka-trapping!
1: Ang trapping!
0: Ah! Nakaka-lurking traffic na yan, ha? Emila Dora, shoutout sa mga Tivoli Bambam. Nasabing hindi kawawa ang mga doktora. Sa ano to? Anong hotel yan nakakalurk? Tita, supportahan mo kami bukas ng 9 Saturn o Saturn. Love you, Tita Chups, na 2,000,000 letter Z. Dami nun, ha? Super dami nun, Emil. Emil, kung lalaki, ang tunay mong pangalan, Emilio. Kung naging girl, lalo ka, pangalan mo ay Emily. Oo. So, one time, gagawa rin tayo ng liham kasaysayan mula kay Emilio sa umaga, Emily sa gabi. Oo. Sabi ni George Basilides, good evening, Tita Chums. Parang wala nakakahula doon sa ano. Wala nakakahula doon sa ating blind item, ha? Also, Tita Chu, shout out sa Laughing Leo Smith. Oo, sa kabilang channel, yun. Yun ang ano, yun ang ating show sa kabilang channel. Alvin Quijado, na-getching niya yung ano. Si Alvin ang

hindi super sikat to, pero nahula ni, ano, ni Alvin. Oo, nung una, nagkamali pa siya, di ba? Yung apelido nito ay kapelido ng isang isang kasama siya diyan sa ano, si Gabo. Oh, parang tatay-tatay ni Bida doon. Kapelido niya 'yon. Diyos ko, Lord, masyado ng giveaway. Romel T. Livid, mapagpalang midweek pa rin po mga chupen natin. Bruce Lee, good evening po, Tita Chup. Tekison, magandang gabi, Tita Chup. Ay, Tekison, may bonggang score ka na naman to the highest level. Itong si Tekison, magaling to, mama. Hindi siya nagkakamali sa mga hula niya. Emil Adora, Emily sa gabi. Emil Adora, hindi kaya kaya nangopia ka lang. Dahil yung sagot mo ay Correctus Benedictus.

0: Ronnie Cruz. Hi, Ronnie. Kamusta ang inyong piyesta dyan sa San Juan, ha? Good evening, Tita Chupeta. It's been a while since I last greeted you. Happy evening. Happy fiesta time here in San Juan City today. Ronnie, buti hindi ka namasamasa. Diba? Kasi pag binuhusa ka ng tubig, eh, syempre, ano mangyayari, di mamamasa-masa ka. Diba? Gary Amor, good evening, magandang gabi, Tita Chup. Sa, ano to, ilan to? Pitong letter S. Oh, S naman siya, S, hindi Z. Mahal namin kayo dito sa San Roque, Cubao. Ah, thank you, thank you, thank you, thank you, ha, Gary Amor. New New Hernandez. Win Tita Chupeta, good good good. Sabi ni Win Win. Sabi ni Emil, Tita, baka ako na yung liham kasaysayan mo, ha? Oo, relate ka ba? Itong si Jovino talagang ano, nire-research niya talaga lahat na Jovino. Ang dami mong alam, Jovino Fredan. Nakaka-lurky ka. Saan ka ba nagre-research, ha? Paklitos ka. Yung mga Chupenatics, so talagang ano, super love nyo ako. Kasi kahit yung mga lumang-lumang mga show, kinakalkal talaga ninyo. Mga baklitos kayo. Hendrick Val Oliva. DJ Hendrick. Ah! Correctos Benedictos, may score ka ngayong gabi. Himala talaga naman. Himala, talagang sumagot si Hendrick Val Oliva at tumpak ang kanyang sagot. Sabi ni Maring Maylin. Ayan, kamusta sa kalabasa, Tita? Maring Maylin Valenzuela. Ay, pati ba naman ikaw, Mon Alvarez? Kilala mo rin siya. Nakaka-lurky. Walang sablay itong si Mon Alvarez, eh. Oo. Oh, mukhang nauna pa yata itong si, si Mon Alvarez. Oo, mukhang siya pa ang... Ayaw mo na, Mon. Ano ka naman na, eh. Wall of Fame ka na. Oo, Wall of Fame. Bigay mo naman sa iba. O, nasa na ba tayo? O, diba? Napagkahalata dalawa ang phone ko. Diba? Bonggays is to the highest level. O, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na! Mga baklitos!
1: Puro kayong baklitos!

Katulad ang aking na-i-chika sa inyo kanina, mga iniibig, ha? Ay, very interesting again ang ating liham kasaysayan sa gabing ito. Binubuksan ko kasi yung aking hotline number. Baka, ayan, dami, ho? Sabi ni 4114, nangopia ka sa iba. Feeling ko nangopia ka. Oo. Yun na bang yung tunay na sagot o kinopia mo lang? Alam niyo kayo mga chupenatics, ha? Yahin? Kayo naman. Sabi ni Alex ng Barangay Recto. Ay, Alex! Siya nga. Kilala mong kilalang pala yung baklitos na yan. Oh, oh. Yesterday.

0: Kilalang kilala ni Alex yan. Baka nakita mo nang kumokak yan dyan sa mall na yan. Tita Chups, maganda ang natural na lubricant. Tita, kasi di nyo kailang gumamit ng mantikilya at lotion. Ate V! Hi, Tita Chups. Dito me, standby na. Lotto on air. Good PM. Natawa naman ako sa kwentong balisong mo, Tita. Sagot ni Ate V. Sa ating blind eye. Ay, Ate V, mapapalo ka sa duetsong mo.
1: Hindi mo sakit yung puwet niya.
0: Ate V. Mapapalo ka sa puwet. Marengdeng o pleda. Ay, Marengdeng, mapapalo ka sa puwet, Mareng.
1: Hindi mo sakit yung puwet niya.
0: Magandang gabi, Mariko. Ingat, maulan. Love you, love you, love you. Yahoo! Masayang gabi, mga chupenatics. Sabi ni Maring Deng. O, may pagkakataon ka pa, Mari. Baguhin yung iyong ano, sagot. Oo. Maring Netsky. Ay! Parang Maring Netsky. Mukhang mapapalo ka sa puwet ngayong gabi.
1: Hindi mo sakit sa puwet
0: niya. Maring Netsky, oo. Ang apelido nito, ang apelido nito ay... Apelido yan ng isang ano, beauty queen nung araw. At may anak din na beauty queen ngayon. Oh. Tapos yung... Sino pa? Basta yun na yun, ha? Dami ko ng ano. 08335. Good PM, Tita. Sino ba yung blind item mo kagabi na lalaking artista? Ah! Hindi ka ba makapag-move on? Kahapon pa yun. Kahapon pa yun. Oo. Lumang-luma na yung mga tanong mo. Hindi ka rin ba makatulong?
2: Ay,
0: O, eto na!

magandang gabi, Tita Chums. Itago mo na lamang ako sa pangalang Roda. Yes, Tita. Pero ang tunay ko pong pangalan ay Rodante. Nice ko lang din i-share sa inyo, Tita, ang aking baklitang love line. Dahil maaring may ikapupulutang aral sa aking liham kasaysayan. Feeling ko wala kami mapupulot na aral. Feeling ko lang ha. Oo, I'm sure ang mapupulot namin ay puro kabaklaan. Kabaklaan lang ang makukuha namin.

0: Yes, tita, I'm happy to inform you. Isa po akong professional na baklito. Ha? Nag-aral po ako ng business management sa isang college dito po sa aming probinsya sa Laguna. At awa ng Diyos, tita, ay maganda naman po ang aking performance nung ako po ay estudyante. Ako rin nung estudyante, ako bongga rin ang performance ko. Nakatayo, nakaupo, nakaluhod. Ibang performance naman yan. Sayaw, sayaw, sayaw. Ikikwento ko lang, tita, ang aking karanasan. Nung ako po ay nagtrabaho sa financial district ng Makati. Nag-apply po ako noon bilang isang medrep o medical representative sa isang multinational pharmaceutical company. And I'm proud to tell you, tita, ay nakapasa naman po ako. At dun po sa aming training and orientation, ay may kasabayan po kong napakapogi at napakakinis na otoko hombre. Ang pangalan niya, tita, ay si Kenneth. Si Kenneth ay hindi katangkaran, pero bilugan, tita. Yun pa naman ang mga type ko. Mga bilugan ang katawan. Pero ang gusto ko kay Kenneth, tita, ay hindi siya mayabang kahit siya ay gwapo. Maganda ang kanyang muscular build. Hindi ho siya bodybuilder, pero tone na tone ang kanyang katawan. Dahil ang kwento niya sa akin ay active daw po siya sa soccer game. Ano bang Tagalog ng soccer? Di ba maninipsip? Nakakalala si ibang soccer pala yun. Yes, tita. Nakasabay ko si Kenneth na graduate din ng isang eskwelahan pero sa Maynila. At dahil pare-pareho po kami nakapasa, ay ginawan po kami ng aming team leader ng partner-partner o kaba yung aming pong makakasama sa aming pag-iikot sa mga hospital. At nakasama ko nga, tita, I am so happy. Ang nakasama ko ay si Kenneth. True lalots to the highest level. Napaka maasikaso ni Kenneth, tita. Even during our orientation seminar, ay lagi niya akong inaalalayan. Kaya naman super appreciate ko ang kanyang effort. At napansin ko, tita, ay lagi ho kaming sabay. Sabay kumain, sabay magmeryenda. Sa hindi sabay maligo, ha? Hindi sabay maligo. At dahil doon, tita, tila nagka-developan ang kalooban namin ni Kenneth. Yesterday, tita, pagkatapos ng aming nakakapagod na orientation seminar at pag-iikot sa mga ospital, ay finally nagkayayaan kami ni Kenneth na mag-shot-shot sandali. Ito lang ang sinasabi ko. Shot-shot kunwari ang ending mantikilyamos. Nakakalerky kayo. Kung hindi mantikilya, ang baon ninyo ay Luthion at Baby Owen to the highest level. Ay na nga, tita. Si Kenneth ay may boarding house sa Makati rin. Sa Barangay Poblacion. sa bahay ng kanyang tiyahin ay nag-inuman kami ng pulang kabayo. Alam niyo, pag napansin ko lang kayo mga baklito, pag umiinom kayo ng pulang kabayo, nagiging pula na rin ang inyong hasang. Pag umiinom kayo ng pulang kabayo, mas matindi pa sa sipa ng kabayo ang inyong kalarkihan. Ayan, tita, nagkikwentuhan kami lagi ni Kenneth sa pinagdaanan naming hirap, sakripisyo, at pagtiyaga. Kaya finally, sa loob ng isang buwan ay na-trained na ho kami ng malala. Pero maliban doon ay nabuo din ang special friendship na may kasamang lotion at baby oil. Nakakalurky kayo. Sabi ko kay Kenneth, nung una ang eksena ko ay pare-pare. Pero nagulat na lamang ako nung sinabi sa akin ni Kenneth. Sabi niya, Roda, magpakatotoo na tayong dalawa. Sabi ko, anong ibig mo sabihin, pare? Huwag mo na akong tawaging pare. Dahil hindi naman tayo magkumpare. Ramdam kita at ramdam mo din ako. Nagulat na lamang ako, tita, nang idinampi ni Kenneth ang kanyang labi sa aking labi. At hindi ko na nakapigilan, tita. Kami ay naglaplapan to the highest level. Dala umano ng marahil ng kalasingan o init ng damdamin. Kaya sa gabing yun, tita, hindi namin makakalimutan ni Kenneth ang bonggang-bonggang sirkuran. Sirkuran, nagsisirkus ba kayo? Bakit mga payaso ba kayo para ng sirkus-sirkus? Yes, tita, super sirkus kami lahat na yata ng corner ng kanyang silid ay napakinabangan namin. Nakakalurky kayo mga baklito, kayo mga darnita kayo. Talaga naman, tita, super pawis ang aming inabot. At yun ay yata ang pinakamasarap. Pinakamasarap sa lahat ng natikman. Tita, napakasarap ng Mighty Meaty Jumbo Hotdog.
1: Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Nakakalurky. Yes, tita, nagulat ako. Kahit hindi pala katangkaran itong si Kenneth, kahit hindi pala siya malaking tao, yung malaki pala ay itinatago niya. Nakakalurky. Yes, tita, kaya super happy ako na gifted itong si Kenneth maliban sa gwapo. Kanya naman sa gabing yun ay nadiligan ako ng bonggang-bonggang malauhog na bukod yun. At sabi ni Kenneth, ano ba? Tayo na ba? Rodante? Nakakalurky. Sabi ko, wag mo akong tawagin. Rodante. Tawagin mo akong Roda. Sabi ni Kenneth, tayo na ba? Sabi ko, yes, tayong-tayo na forever. Napakasaya namin ni Kenneth, tita. Na para bang isang pelikula na punong-puno ng kwento at elemento ng pag-ibig. At dahil nga kami ay nagmamahalan, ay punong-puno po ako ng inspirasyon. Punong-puno po ako ng buto ng mani. Bakit ako man nakasama yung buto ng mani?
2: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Kaka-lurking. At eto na nga, tita. Nabasag ang masayang pagsasama namin ni Kenneth. Dahil may isang halimaw na umeksena sa kanya. Isa ring baklita, tita. Isang baklitang doktor. Na apparently ay minsan ay nag-present ng produktong gamot. Itong si Kenneth, ang pangalan niya ay Dr. Oliver. Pero sa gabi, ang pangalan niya ay Doktora Olivia. To the highest level. Ito pa lang si Doktora Olivia ay type na type niya ang aking papang si Kenneth. Umaaura-aura siya. Kahit pilit na tumatanggi si Kenneth, ay ini-invite niya sa mga out of town dahil bibili raw siya ng maraming gamot. Ito naman si Kenneth para makakota, tita, ay pumayag. Hindi niya akalain na may madilim na plano pala ang baklitos na doktorang si Olivia. Ganun nga, tita, out of town, may nangyari kay Kenneth at kay Dr. Oliver. Sinamantala niya ang kahinaan ng Kenneth ko, tita. Nung lasing na si Kenneth, matapos uminom ng pulang kabayo, ay doon na po sinamantala ang pagkakataon. Kinokak niya ng kinokak ang aking papa. Nung kinumpronta ko si Kenneth, sabi ko, ano itong nasa cellphone mo? Bakit nag-I love you sa'yo itong si Dr. Oliver? Sabi niya, babe, wala yan, huwag mo yung pansinin, sinasakyan ko lang. Umaming ka, magsabi ka ng totoo. Bakit may mga kwento siya dito na nag-enjoy siya sa supply mo ng buko? Nakaka-lurking. Nasaktan ako to the highest level, tita. Bakit ginawa sa akin ni Kenneth yon? Wala akong laban, ipinagpalit ako sa isang doktorang bakliton. Sabi ni Kenneth, hindi ko siya mahal. Gusto ko lang makakota ng aking benta. Hindi ko matanggap. Bakit niyo ako pinagtaksilan? Kaya, sabi ko, Kenneth, break na muna tayo. Hindi ko matanggap ang nangyayaring ito. Tita, dahil doon, nag-resign po ako sa aking trabaho. Shungaers, bakit ka nag-resign? Maling-mali ka dyan. Dahil lang dyan, nag-resign ka na sa yung trabaho mo, baklitos ka. At nagkakamusta nila kami ni Kenneth doon makalipas ang 3 buwan. Hanggang sa nakahanap na rin ako, tita, ng ibang mamahalin. Nai-share ko lang naman, tita, ang aking liham kasaysayan dahil nasaktan ako noon. At gusto kong sabihin sa aking mga kapwa bakliton na bantay-bantayan nila ang gwapo at super ducks nilang papa. At baka maagaw ng isang ulupong na doktorang bakliton. Yun lamang, tita. Pero ang karanasan yan ay tapos na. Happy na ako ngayon dahil may papa na po ako. Nagmamahal. Rodante sa umaga. Roda sa gabi. Ay, ito ang payo ko, ha? Pag mga ganyan, huwag nyo kaagad ibuhos ng bonggang-bongga ang inyong feeling sa inyong pagmamahal. Dahil nasarapan lang kayo sa supply ng malauhog na buko dyan. Eh, in I love you na forever and ever. Kaya again, huwag ibongga kaagad ang pag-ibig. I-assess muna, pag hinog na ang panahon, that is the right time. Na doon ka na talaga magbuhos ng iyong pag-ibig. Okay! Sagot ni Alvin Quijado. Sagot ni Alvin Quijado sa ating blind item for today. Alvin. Ay! Correctus Benedictus summa cum laude. Bongga ka na! Yesterday once more, Alvin. Siya nga. And on that note, please accept your Latin honor. As summa cum laude bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Sagot ni Tech Kizon. Ay! Correctus Benedictus magna cum laude. Bongga ka na!

0: And yesterday once more, Tiki Zone, or Tiki Zone. And on that note, please accept your Latin honor as Magna Cum Laude, bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Emil Adora. Sagot ni Emil Adora. Correctus Benedictus Cum Laude, bongga ka da! Yesterday once more, Correctus Benedictus. And on that note, Emil, please accept your Latin honor as a cum laude bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Sagot naman ni DJ Hendrik Val Oliva ng Finland na nagbabakasyon ngayon sa... Ano bang bansa yan? Tunisia ba yan? Tunisia. Ang Tunisia ba ay malapit sa Indonesia? Malayo kasi Asia yung isa, yung isa sa Europa. Hendrik Val Oliva, Mon Alvarez, si Baring Alex ng Barangay Recto. Ay! Correctus Benedictus kayo, bongga ka na! Yesterday once more, sila nga. At sagot naman ni Maring Netsky, at sagot ni Ate V. Ay, rong-rongan, anak kayo ng po.
1: Anak ka ng po.
0: Anak ka ng po. Anak ka ng Julius.
2: Ayaw.
0: Sa Kawaya. Ay, mga baklito. And on that note, mga iniibig, ha? Salamat sa Diyos. Thank God. Hallelujah. At nairausa naman po natin ang ating Wednesday midweek episode. Bukas, mahiwagang tunog. Blind item, masaya tayo kasama natin Senyora Pasita bukas sa mga iniibig.

0: Maria Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
1: Unilab Kwalitian.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: at DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa plan. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Maya.

0: ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby.

0: sakol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Kwalitian.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
6: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
7: Let's lay good food, good life.
5: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
8: Aray ko.
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Kwalitian.
2: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na. Mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: Exam season na. Di na pwedeng absent. Dapat di sa kising. Sa lista dapat di ba?
4: Your kid needs C-Bite.

0: 20 p.m. on Next Gen Kilig in Cavite's First Tima.
1: Magbabasing ako mamaya sa labas ng Brighton Bay. If she's there, I'll see her.
2: Sa tingin ko si sikat ka, para si Miguel ng Siklab.
0: Sa premiere week ng You're My Favorite Song, weekday, 4 p.m. Ito ang Next Gen Afternoon Prime Favorites sa GMA. Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
3: Stronger.
4: Pinatibay!
3: Forever.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Huwebes, June 25, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Kidse anyos na isa sa dalawang menor de edad na namaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City, sinampahan ng PNP ng patong-patong na reklamo. Council for the Welfare of Children, bukas na talakay ng mga panawagan na ibaba sa 12 taong gulang ang age of criminal responsibility. O, paglalagay ng mga CCTV camera sa loob ng mga paaralan, isinusulong sa Kamara at Senado. Selyadong kahon na naglalaman umano ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Iniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na buksan sa pre-trial conference. O, kampo ng Vice Presidente pumalag. Dating Congressman Mike Defensor at kanyang may bahay, sasampahan ng NBI ng reklamong human trafficking. At 10 hanggang 15 individual posibleng managot sa pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo or ayon sa DILG. Mga kabarangay, ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station, DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap niyo mga kabarangay, tatawa ka na tatalino ka pa. Dito na sa Barangay LS 97.1. Stronger forever, dito po ang programang Potpot and Friends, kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jeppo, mga kabarangay, until 9 o'clock. At meron kami mga social media. Pwede na mag-join, pwede na mag-message. Pa-shoutout request. Ayun, no? Papa Carlo 08 sa Facebook and IG, Papa Carlo 971 LS and TikTok, Papa Carlo 1. It's now 6:06 mga kabarangay. Let's go na! Simulan na natin to. Ito po ang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1. Stronger forever!

0: Rainy weather over Luzon, parts of Visayas due to Habagat Francisco. Yung bagyo na pangalan ni Francisco, mayroon pang habagat, ano? So, as of kanina, 3 a.m., ang severe tropical storm Francisco ay nasa 400 kilometers northeast na ng Batanes. So, may habagat pa. Ano ba yung mahabagat? Parang buntot yan, ano?
1: Ano yan?
0: So,
1: palabas na?
0: Oo. So, sa parte ng Zambales, Bataan, Mindoro, may mga pag-ulan-ulan. Yan. Yan yung naramdaman natin ngayon. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon Zone, Western Visayas, at sa Cagayan Valley, at sa part ng Central Luzon. At kasama rin ang Mimaropa, may mga pagkalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. So kaya makulimlim ngayong umaga, maulan, ingat kayo kung magmamotor kayo o magko-commute kayo, okay? Okay? Ingat po. Sa mga estudyante, magandang umaga sa inyo.
2: Bitbin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cream Silk Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356. Series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Bakit RitePed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: Wireless 97.1.
1: From Girl Forever.
0: Mga barangay, super barangay na. Kita-kita tayo Sabado, June 27. Malaria covered court yan, ha? Barangay 185, Caloocan City. Alas 5 ng hapon, sama-sama tayo magsaya ng isang hapon ng punong kantahan sa Yawan at Bongga Papremyo. Baka kasama dyan ang barangay LSDJs na si Papa Johan at Miss Melea at Super Radio DCBB Angkor sina Tuesday Nyo at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, supercard games, singing contest, palaro at iba pang mga bongo paraffle. Pakikiligin tayo ng sparkle artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. See you there mga kapuso. Pero nasaan ka man, eh, pwede mo pa rin mapanood ng Super Barangay ang live update sa aming Facebook page. Ang Super Barangay din sa atin ng Potent C Plus Zinc Advance. Sangguni ang Barangay 185 Caloocan City, Super Radio DCBB 594, Barangay LS 97.1. Stronger forever. Tipon ng oras sa Bumarangay. Welcome to the show, Potpourri Friends.
2: Magandang umaga sa mga nanlalata dyan. Papa Jeffoy, bigyan natin ng ano yan, motivation. Diba? Nanlalata, eh, medyo kung kailan na pa-biyernes na bukas, kailangan eh consistent tayo hanggang Friday.
0: Good news ba gusto nyo? Isang tulog na lang, Friday na.
2: Friday na. Ayan. Ganahan ka naman. At maraming bayarin, ha? Laki ng bill ko sa kuryente. Sabi ko, kung kailan na tag-ulan na. Sa bagay, kasi itong nararanasan na init, kumbaga,

0: gamit,
1: school supply,
0: sapatos, tapos yung mga uniform ng mga anak niyo, check niyo naman, kawawa eh, mga ano na eh, puputok na yung uniform dyan eh.
1: Bitin na.
0: Oh, bitin na eh. Diba? Tignan niyo na muna yan, tsaka na muna kayo mag 2 battles na yan. Tsaka ano?
1: Yung dapat lang muna, yung makapaghihintay, eh pwede muna yan. Anong kwentong barangay ngayon ha? Shout out the aficionado staff going to main plant. O, ingat sa biyahe, Randy Torrejos. Dati pabango ko to ha.
0: Anong number?
1: Aficionado 34.
0: Oh, number 34.
1: Ano ba yung 34? Favorite ko dati 34 eh.
0: 34.
1: Sa SM yan, di ba?
0: SM. Pabango pa rin yun ha?
1: Yung amoy ano? Dolce & Gabbana Light Blue.
0: Meron silang ano dyan ah. Paborito ko rin niya yung...
1: Aficionado ba yung Joel Cruz?
0: John Lloyd.
1: Hindi yun, Joel Cruz.
0: Yun yun.
1: Joel Cruz yan yan.
0: Oo.
1: Tingnan nga natin. Aficionado.
0: John Lloyd. May John Lloyd dyan na ano eh. Pabango.
1: Numbers. Search ko lang ah. Ayan o, may list of sent yan eh, di ba? Tingnan natin. Buksan mo, papasukin ako. Shoutout Randy Torrejos at sa lahat ng aficionado staff.
0: Papa Jepoy, tingnan mo.
1: Wait, nasan yung listahan nyo? Yung listahan nyan eh. May tsokolating dala. Ito
0: number.
1: Wala yung 35 Romantic Wish na by Victoria C. Parang nag-iba na kayo ah. F Clinic Happy F-16. Ay, naalala ko to.
0: F-16.
1: F-16 Clinic Happy. Ay, naalala ko, binibili ko yan.
0: Ganda ng templada dyan eh, sa aficionado eh.
1: F-51 Dior. Ito, sikat to, di ba? Dior, ano to? Subadge.
0: Subadge.
1: Subadge. Dior, Subadge. Chanel J-07. Chanel, anong number nyo rito sa ano, aficionado? Sa'yo, anong sa'yo? Ano yung favorite mo dyan?
0: Ha? Lacoste Red.
1: Lakos. Ayun. F-41. Lakos Red.
0: Ano yan? Bestseller yan.
1: Lakos Red. Ako white eh. Gusto ko yung white. Lakos white.
0: Classic yan eh. Alam mo yun? Lakos Red. Tapos sikat yung amoy na yan eh.
1: Polo Red. Clinic Happy. Yan yung mga binibili ko. Tommy Boy F3. Alam mo. CK1 syempre. Number 1 yan.
0: Dami ko dun sa bahay. Kaso ano, nahihilo eh. Kakapabango eh. Huwag na nga. Hindi na ako nag-i-sprint eh. Invictus. Invictus.
1: Ay, mabango yun.
0: Oo.
1: Mabango yun. Invictus.
0: Pakuraban.
1: Napakamahal.
0: Oo, pakuraban.
1: Ano ba to?
0: 1 million.
1: Eros, Diesel, Lacoste Red, F-41. DNG, ito, F-19. Ayun o, F-19 na pala siya.
0: DNG Light. Men.
1: Light Blue, yung Light Blue. Yan yung amoy ng ano, Louis and Pearl.
0: Louis and Pearl.
1: Punta kayo sa Mercury Drug, hanapin nyo yung Louis and
0: Louis
1: Pearl.
0: And Pearl.
1: Tapos hanapin nyo yung Honeydew.
0: Honeydew.
1: May Honeydew, kulay green.
0: Yung sa Johnson's dati, paborito ko yung Violet.
1: Violet? Lavender?
0: Lavender.
1: Bango niya!
0: Mabango din yun. O kayo ba? Ano ba yung mapabango ninyo? Ngayon, tawag nito, yung kinokolek ko ngayon.
1: Amoy pulbo.
0: Yung mga Dubai perfume. Ang babango yung mga version nila. Walang pinagkaiba dun sa mga... Like yung mga, ano, yung LV, Imagination. Meron silang dupe nun, Papa Jepoy.
1: Ako naman, baka magbigay pa ako sa inyo yun ni Papa Carlo. Sabi ni Randy...
0: Taga saan ka ba, Randy? Saan ka ba ngayon, Randy? Baka naman.
1: Nasa na si Boss, ano yun, Joel Cruz yan, di ba?
0: Joel Cruz. Uy, nagbibigay sa atin yun.
1: Nagbibigay yun.
0: Nagbibigay si Boss yung Joel Cruz.
1: In regards mo, pakisabi kay Boss Joel Cruz. Bibigay sa amin.
0: Ano ba pinakamahal na perfume ngayon? Dati alam ko yung Joy na perfume, Papa Jepo, umabot siya ng 600,000. Ganun ba
1: Joy?
0: Oo. Joy.
1: No, may nun.
0: Ha?
1: Dishwashing?
0: Lemon.
1: ano pa bango nyo? Comment nyo na. Dito sa Facebook Live, mga nanonood. Basahin natin mamaya. Facebook ko ba, Jepoy?
0: Papa Carlo 08.
1: Sabi ni Mike, ang kanyang pabango daw ay Albatros.
0: Albatros.
1: Mabango yun ah. Umoy kubeta. Umoy kubeta. Ano yung mga pang malakasan nyo?

0: la la, bango.
1: Sarap pa. Sarap ng ulam ah.

0: Barangay LS 97.1. Stronger Forever! Five ang oras. Ngayong Thursday, it's June 25. Magandang umaga. Welcome to the show, Potpot and Friends, the number one sa Metro and Mega Manila. My name is Papa Jepoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Alam mo ba, ayon sa research, malaking epekto ng bango. Nakakadagdag ng appearance sa overall appearance mo. Pag mabango ka. Di ba sabi nga nila sa pagkain, pag ang pagkain, mabango ang amoy, ang sarap.
1: Oo.
0: Appetizing
1: talagang,
0: na. Naganahan ka.
1: Nakakagutom eh.
0: Ayun, pagdating sa tao, halimbawa may nakita kang tao na
1: ang bango.
0: Mabango, kahit hindi siya kagwapuhan, gumagwapo.
1: Oh,
0: parang ganun.
1: Masasabi ng babae, ang sarap pa.
0: Mapapa-ulala.
1: Parang ano eh, ulam.

0: good morning. Kain daw, sabi ni Raquel. Kain pansit bato. Ganun daw pala yun. Merong positive effect ang amoy. Sabi ni Paring Yul, ang bango mo. Paring Yul. Magandang umaga, Paring Yul Banyes. Mukhang maganda ang ngiti mo dyan sa bulak, ha. Pagbukas ng gate mo, may nakangiti sa'yo, ha. Ganon din. Kapag ang lalaki, o ang babae,
1: mabango.
0: Maganda.
1: Oo.
0: Maganda o gwapo.
1: Tapos mabango pa.
0: Mabantot.
1: Ah, wala din effect.
0: Oo.
1: Kahit anong ganda mo, parang nakaka-disappoint ba?
0: Nasabihin, mabantot.
1: Oo, wala effect yung ganda mo. Oo.
0: Nawawala na ng interest.
1: Mm.
0: So, in short, ang amoy ay malaking bagay sa overall ng isang tao. Tumutulong sa appearance, sa confidence, sa impression. At alam nyo ba, lahat nang i-invento ko lang.
1: Sayang naman yung pagiging namin.
2: Mali ka dyan, partner.
1: Invento lang pala yun.
0: Ngayon, tanong ko, sino nakaisip na dapat mabango?
1: Oo nga, no? Sino ba naka-invento ng perfume na yan?
0: Sino ba?
1: May kwento ka ba niyan, Papa Jepoy?
0: Sino ba nagpabango?
1: Oo, meron ko ba kwento? Makikinig ako.
0: Mamatay ka man?
1: Oo naman, sila.
0: Hindi pwede sila.
1: Ha?
0: Wala nang makikinig.
1: Ha?
0: Message ako may Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Si Rosalina Sabangan at ang mga kasama ng Barangay Central Toda, Quezon City, Florencio Torres, magandang umaga. Nakalip tayo sa Barangay LS Facebook page. So kung ang tanong sino unang pagpabango, walang eksaktong pangalan dahil libong-libong taon na ginagawa ng mga tao ito. Ang mga sinaunang tao sa Egypt, pinakaunang kilalang gumagamit ng pabango. Mababangong langis ang kanilang ginagamit. Ito para sa kanilang mga ritual. May mga ebidensya pa 3,000 years ago.
1: Grabe, tanggal na, no?
0: Mga langis pa lang
1: yan. Yung mga langis na yan, saan galing yan?
0: Depende sa Shell, Caltex, Delo.
1: Clean fuel.
0: Depende kung saan.
1: V-Power. Baka V-Power yan, ha?
0: Yamaha.
3: Aray ko.
0: Depende kung sino. RS-8. Motul. Depende kung anong langis ang gamit mo, eh.

0: high school, prescripto perfume ang gamit ko. Mabango rin yan. Prescripto perform MX5, sabi ni J-Boy. Oh. Ano yung kaninang pinag-uusapan
1: natin? MX5 yun sa kanya. Sa akin, MX3.
0: MX3?
1: Oo. Mangustin.
0: Kasi kanina nakikinig yung mga taga-aficionado. Shoutout sa inyo, mga taga-aficionado. Papa Jeppo, yung asawa ko, lagi mabango. Amoy sinandomeng.
2: Aray ko!
1: Sarap kainin na.
0: Amoy pandan, ha?
3: Mali ka dyan, partner.
1: Sarap kainin na. Sinandomeng, eh.
0: Good morning, Tita Chari! Kamusta si Isyo? Si Isyo, na sana naka-recover na si Isyo, ha? Pakisabi, get well soon.
1: Get well soon. Isyo. Ano ba nangyari kay Isyo?
0: Nandano daw si Isyo eh, nag-reset.
1: Ah, nag-reset. Dati siya lalaki, ngayon ano na siya?
0: Tomboy.
1: Ngayon? Tomboy.
2: Aray ko!
1: Aklang to.
0: Papuntang airport daw, Jason at Ate Rhea. Andy, good morning! Papa Jeppoy, good morning. And Papa Carlo, pwede palahi.
1: Ah, hindi kami basta-basta na lang na naglalahi ng ano.
0: Wala na.
1: Hindi namin yung breeding eh, kung sino yung lalahian namin eh.
0: Saka ano, nakapon na.
2: Aray ko.
1: Wala na pala, ano? Wala na silbihan.
0: Nakapon na.

0: Yung mga nagmo-motor pops, grabango. Mga nakaka-result, ang babango. Sino? Yung rider ba o yung pasahero? Rider o yung pasahero?
1: Ah.
0: Message ko kami Facebook. Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Papa Jepoy, good morning Kapoy at sa lahat ng members ng Good Husbands Club. Angelina Garcia, pinsan po ni Tito Edwin. Mga taga-Bulak, Angelina, happy, happy birthday! Jenner Manahan, magandang umaga. Si Papa Jepoy, palaging mabango. Kilala mo naman ang Papa mo, amoy Downy Passion.
1: Passion yan, at saka ano, Downy Attraction.
0: Sabi ni Marlon, Papa Jepoy, katabi ko Papa Jepoy, amoy Lola Remedios. Paano mo ngayon sasabihin doon sa tao na mabaho siya?
1: Paano ko sasabihin?
0: Na hindi napapahiya. Kaya ba? Parang sa bad breath lang yun, eh, no? Pops, kahapon, sino to? Pambasaan ng tropa, Eric Pabango, galing ng Japan. One time, bumiyahay ako, joyride, nakasakay ako, pasahero ko, yung pabango niya, amoy formalin juice ko, may sakay ako bangkay.
2: Aray ko!
1: Ano yun?
0: Papa Jepoy, since high school, bench ang gamit ko, sabi ni Christine.
1: Uy, bench sense of success?
0: Will yan, Will's Colonia.
1: Will's Colonia.
0: Pag may putok, yung...
1: Ano? Kuya?
0: Paano? Paano mo sasabihin dun sa...
1: Ano ba kinain mo? May ka ba si Buyas? ano? Kuya? Kumain ka ng cracklings, no? Asin mo eh.
0: Sasabihin ni Judy Mendoza, sabihin ko, pre, bili tayo tinapay na putok.
2: Aray ko!
0: Comment kayo. Paano mo sasabihin? Comment nga kayo. Paano mo sasabihin dun sa in a nice way? Hirap, no?
1: Mahirap din kasi baka mamaya eh mas ang okay. pinaka ano dyan nakaka-offend ka eh.
0: Huh?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi, yung in a nice way paano?
1: Ang hirap nga in a nice way.
0: Talaga rin... tatamaan at tatamaan eh.
1: Oo, hindi mo, mo rin talaga alam kung nice ba yung sinabi mo.
0: Eh, tingnan natin yung mga nakikinig.
1: Tingnan natin. Message kayo.
0: Diyan kayo magaling, di ba?
1: Diyan nyo ilabas yung galing ninyo.
0: Comment nyo kami. Facebook, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Oh, online kami, okay, comment kayo. Sasabihin ko, liguli. Minsan may style eh, na...
1: Pagkasabi?
0: Hindi, sasabihin mo ako. Kunwari, si ganito ha. May style na ganito eh. Aaminin mo sa sarili mo.
1: Na?
0: Parang sa utot. Kunwari, si Papa Carlo yung mabaho. Sabihin ko, parang baho ko ha. Liligo nga ako ulit. Parang baho ko.
1: Tapos siyempre, ikaw din.
0: Makonscious ka ngayon.
1: Oo.
0: Ay, ako kaya. Parang baho ko. Maliligo nga ako ulit. Pag hindi tinamaan, maliligo ka talaga ulit.
1: Pwede yun.
0: Minsan ganun yung style eh.
1: Magandang atake yun, Papa Jepoy.
0: Na,
1: parang ang tinitira mo lang sarili mo.
0: Oo. Sasabihin mo, parang baho ko ah. Maligo nga ako ulit. Tapos hindi pa rin siya tinamaan. Talagang...
1: Makapal mukha niya.
0: Oo. Oh. Maliligo ka talaga tuloy ulit. Para patunayan lang yung statement. Medyo abala lang din. Kwentuhan ko siya, Pops. Alamat ng putok.
2: Aray ko!
0: medyo mahirap din ano kung tutuusin ano.
1: Oo naman.
0: Lalo na pag close kayo. O mas madali pag close.
1: Mahirap din.
0: Pag family madali.
1: Pag close mahirap.
0: Pag sa bahay madali.
1: Depende kasi yung level ng closeness, Papa Jepoy eh.
0: Pag sa bahay madali.
1: Oo.
0: Yung kasama mo sa bahay. Maligo ang baho mo, di ba? Ang dali sa bahay eh.
1: Araw-araw kayo nagkikita eh. Alam nyo na yung mga ugali. Pero yung, ano, yung ibang level ng pagkakaibigan.
0: Oo.
1: Kasi may mga kaibigan kasi na, alam mo yun,
0: May category.
1: May category. Yung may mga kaibigan na ayaw mo siyang ma-hurt.
0: Oh, may kaibigan kang pinoprotektahan mo yung confidence niya.
1: Yes.
0: May kaibigan ka parang pamilya na.
1: Mm.
0: Yung pwede mo nang...
1: Yun, yung ganun na kaibigan na... Tulungan!
0: Oh.
1: Maligo ka nga! Oh, pwede yung ganun eh. Rekta mo na talaga sasabihin.
0: Yun, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Si Papa Carlo, ganun eh. Ang pangit ng alamat mo.
1: Bulok.
0: Ganun siya sa akin. Kaibigan siya pero demonyo siya. Paprankahin niya ako. Oh, comment kayo. Okay, tingnan ko nga. Pagalingan ng creativity. Facebook ba Jepoy?
1: Papa Carlo 08.
0: The bomb pot for advance.
1: Stronger forever.
0: Doon ka! Bantot mo! Doon ka na, uy! Doon ka na, uy! Bantot!

0: CSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
2: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Tayo na!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapa-aray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Facebook ko, Papa Jeppoy.
7: Papa Carlo 08.
6: Ako nga, kakabukas mo lang ang radyo, kakatunin mo lang. Maraming salamat, naalala mo, Barangay LS. Ingat ka sa biyahe mo. Kung nag-aalmusal ka, maraming salamat. At kami ang gusto mong kasama.
8: Tayo yung background, maraming salamat. Meron mga nagbe-birthday dyan.
6: Ngayon po ay June 25.
8: May mga nagbe-birthday ba dyan?
6: Paalam special na araw ba sa inyo? Oh.
8: Paalam nyo sa amin para mabati natin.
6: Tapos si May Day nyo, kayo nang bahala.
8: Mahirap naman na Papa Jeff, special na araw nila tapos hindi natin paparamdam. May message nyo sa amin.
6: Baka may kilala kayo. Batiin natin yan.
8: Sino may mga nagbe-birthday dyan?
6: Facebook, PM lang kaya nyo. Kaya alis, dalawang commercial na lang.
9: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Simeticone rest time to the rescue.
14: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
15: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla.
16: May healthy blood for a healthy glow. With proper diet and exercise.
17: United Home.
11: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Barangay LS 97.1
19: Number one.
20: Stronger.
21: Mabibay.
20: Forever.
21: Habang
18: number one.
22: Happy
6: Happy birthday!
22: Happy birthday.
6: JR Molina ng Maragondon, Cavite. Birthday daw
8: niya. Birthday niya ngayon, JR Molina?
6: Sa 28.
8: Sa 28?
6: Ay, sa 28 ka na namin babatiin ng happy birthday,
8: JR Molina. Pero sa ngayon, JR Molina, ba't ka namin babatiin namin ng happy birthday, JR Molina? Sino ka ba para batiin namin?

0: Pakibati po. Pakilaksan po. Hindi po kasi naniniwala mga kapitbahay ko na binabati nyo.
1: Sino ba yan? Anong pangalan?
2: Happy birthday, Mother Virgie. Ang gabihan sa Nil de Ponce, Bulacan.
3: Anong pangalan niya?
2: Virgie. Mother Virgie.
3: Ah.
2: Mother Virgie. Happy birthday.
3: Happy birthday.

0: Papa Jepoy! Si Kong Cholo, may kilala daw siya. Opisyal, sa San Ildefonso, amoy putok. Ipopost daw niya.
1: Aray ko!
0: Kong Cholo, Bulago, magandang umaga dyan.
2: Good morning. Sa'yo
0: ang inumin. Ah, birthday daw ni Delta Pineda ng Pampanga. Greetings from Kong Cholo. Happy birthday, Kong. Ay, Delta Pineda.
2: Magandang umaga.
0: Si Gob to, di ba? Gob Delta?
2: Oo, Gob Delta.
0: Gob Delta, mayapayabak pong kay Kong. Dakang salamat, Gob Delta Pineda ng Pampanga. Mayapayabak, mga kaluguran.
2: Mga malago, masanting. Kapitbahay ko na yan next year. Ah. Mamigrate na ako dyan.
0: Ah. Abi.
2: Oo. Oh.
0: Hindi ka na Bisaya.
2: Hindi ka na Bisaya.
0: Abi ka na.
2: Ah. Masanting na
0: eh. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
2: Parang naging Korean na. Napagay, meron namang Korean. Ito yung bahay namin dyan sa may malapit sa Korean town, Papa Jepoy. Magiging Korean na rin ako. Napagay, yung itsura ko, Koreano eh.
0: Paano yung Koreanong kompa?
2: Oh.
3: Ano? Meron ba kayong samyang? Meron ba kayong shabu-shabu?
0: Meron ba kayong putok?
1: Aray ko!
0: Meron ba putok? Good morning, TNVS driver. Shoutout to Opel. Triskillion, shoutout sa inyo. Ingat sa biyahe. Special na araw nyo, June 25, happy birthday sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. May day nyo, kayo nang bahala. Pot-pot and friends po ang inyong napapakinggan ko si Papa Jepoy.
2: Ako din si Papa Carlo, masanting malago.
0: Malago.
2: Oo, iba pala yung malago, babae yun.

0: Sarang was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bygone, 100% knockdown.
3: Barangay LS
4: 97.1.
5: Stronger forever!
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Pangibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekta ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
9: I have tipon. I have body pain. Pulse 2. Pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. It's Belly Francis.